0: from a runabout with a car equa hinkro and now say Kumasi Kajetia MTN office edible who's with a car echo a hinkro then we'll be see Zen feeling t-shirt and Zen with a com and cry from a hinkro let me be in here kasi as we be swam a runabout with a car equa hinkro and now say Kumasi Kajetia MTN office edible who's with a car echo a hinkro then we'll be see Zen feeling t-shirt and Zen eba kupe ewo fi su kwanti mpoi so nyame ya dousia kuse encho asodina wo zin feeling station na chino ebya yikra enche zina meche prophet fever unwana safuno ye fever landen esu nyame ya dumi prophet akwaba
1: akura
0: nempo mti sayin
1: adum na so eh
0: adum hu ye pa
1: chese de bia meba nhira ha de tem bia chese ode bia waye sochi
0: adum
1: eno to so ka ho favor no so atoso
0: adum
1: I life without favor is lifeless it wouldn't mean ye bibi e wa bla favor nka ho ti no na ye adwuma ma me mumura techi mai
0: Techimai.
1: I techimai.
0: Kwa mbua kuta techigradio. Kwa sabu kwa mbua hudu yutu jano.
1: Mami mwagura techimai.
0: Techimai.
1: Brafu techimai.
0: Okay.
1: Na menko Asta FM.
0: Okay.
1: Asta FM. Mamentia marketing manager.
0: Mm-hmm.
1: Ene nengkrofo ni womo mwohu njina. Oni msa meka se umu utie me pa serious.
0: Wonderful.
1: Umu utie me ifri inshira FM so.
0: Okay.
1: A uti msa enye adeketua.
0: Okay.
1: Bibi anso so edidana kwenu. Se miduru hodi anene matia ubia. So enye wawati ya ubadada.
0: I'm going to be a little bit.
1: Na mema mpa ye ne mfa wo so ne nshase ye. Na won se de bia da. Ene die onyame.
0: Oye.
1: Oye. Na abrabono papa de bia me ka se enafom. Se da fom wan ke bi matam kwadadaada.
0: Bene se akoko abrabo se ye bona.
1: Mhm. Ka akoko se bi ko motam.
0: Motam.
1: Enso so se bio enafom sa. Internet tam no. Na mono nyade media tiafo nyina sa urade nsa do oyabuafo ne urade wansasa hyebre na wono mo obiala ye wuti famfra memu ye shema su ye do hospital ye amani bidana so ye wodwindwine na wo ha obi kora nso dokoro no ensi ni ye amen
0: amen
1: papa
0: odifo
1: one way the be on me ba Demitri mwa Adia ba akupebi
0: Ya sembi
1: Ewa babu ni mchida kukuro ni Mwa mwopeme namba ni nyabo Ya sembe tenel radio wesua Akwa zibro ni nyameta zifu nshira Mebubo namba ni nyabo tre Na menkasa kakre ni nshira FM Diyo nyatina suwa
0: Tubo hano yoda da
1: Andi ya nukure sa me radio Nuhuti nise Metina suwa nesprete no Ape jano hunti ubia Epe namba Tinyo abotre Mabubo namba Nibiela anonsu tumwa Wafremi Abranti yebi nene miyefra Abranti yebi Ewa babo ni mu
0: Ok
1: Nene miyefra Papa wamu wa yesu tiye wamu ni wa babo ni munu
0: Omudosu,
1: ni ubiya wa ni nchile chiri muu.
0: Sa.
1: Eni ubiya anso so wa bebi ya Yesu ete neni.
0: Ni kwa ufaso.
1: Eni kwa anso wa ufaso wa winyana yale sa.
0: Hmm.
1: Enso umu njina ye ni frakura na sebi u. Yesu sane yadie. Ote neni. Nene niye fra. Ema ni unadie. Na papa matrese wa ibrabo wesi ya hunse. Se ni pasa wu ye bibi na wu mpeja ya ye ni mu
0: se wu ye bibi
1: na wu mpeja ya
0: ye ni
1: ye mpeja wansensai rams ni mua ya mfawasa mwenyewe
0: so wu nube bia
1: obi akura ni mu Etu wa sɛ mo nyɛ obi asɛm. Tamwa na abrante na nyɛ fira ne ntina nipa ni mo no. Na nipa ni kora na wo firi so no.
0: Na sɛ de yɛ den.
1: Na nipa ni no. Bɔno na no wada so ne na nipa ni mo no.
0: Nipa ni no.
1: Na nipa ni no. Enzo obi anka na sɛ mo.
0: Masi di edipe usa.
1: Ani edi endi di edipe opa. Yesu aduru ho. Wasa abrantie yadie. Abrantie yeni ayedeyi. Ate. Eni pabi si dabi. Adi ti na ame yate wedi. Papa. Adio. Kwa sinero no. Nani efira. Papa. Wabia nani efira. Eni adi ori anisu wabe unadie. Wabia nani efira. Di wami amise. Wabete miye hunu panie sina. Etu andi ya ni ya wapa amise nani bedei.
0: Nani bedei.
1: Nani wabia unadie.
0: Nyamamfu wa kwa wati makwa.
1: Amamfu wa kwa. Wati miye kwa.
0: Sabi ujijine bibi demu wa hunu.
1: Hallelujah.
0: Nsiyonu wa hunu ni bibi.
1: Hallelujah. No.
0: Nesu ubisi wa mpe.
1: Niasu hiyo diye yu obide. Ana wunkosu wa yu obide. Nwabia nyana yale sakura ne yu obia. Ya suduru honu muno. Babo si favor to abrantia ne diye yi.
0: Besu.
1: Kwa samira nenyu wanunkwa neye ni frada honu. Ehaibi tonso. Ehaibi.
0: Etonso.
1: Etonso. Etiyesu beno. Anu watine neni. Abrantia yehu nadie. Na wantono. Papa nkanya wanto.
0: Enye usibo kula.
1: Enye wasebo.
0: Enye nijikesie.
1: Enye nijikesie. Enye pabi tenasi wama si dabi. Enye kwa senka yetu wani. That time we. Enye kwa senka wani na wami ya yedei. Yeti ina edabai.
0: So omu awo date biwa ha. Enye date biwa ha luma jichese.
1: E wasesa adani ya diso ya diye.
0: Enye sa kwa lese
1: ito. Enye uradima uye diye mfumu watamfumu.
0: Mfumu. It is emma wo bra wo ni naso.
1: Eda wo ma ni naso se ni efa ni mfumu no. Eda wo ma ni naso no. Ewurade ma wo yi edie mpie. Wo mo betena wo kodadaada.
0: Oni tudi bi ni mo.
1: Ai.
0: Oni ba wo huso no.
1: Ni wo mo ko
0: na me kodadaada.
1: Enti akura na ni afira. Wo da wo no ma wo brei. Ama me ko so ya dai. Ebre.
0: Ise ubi ejisi ya soo nse kujare lo.
1: Na nyaka na wana ka
0: nsoa sa. Na nyaka
1: na
0: wana nsoa
1: sa. Na wana nsoa sa.
0: Ube di dia. Ise ubi
1: na kujare. Mese na wana wana nsoa sa. Nye na busu ya ni. Enyo mami anani busu ya ni na baso resa.
0: Na mkwa yonko fukwa yini mudese apapayi kwa wana diye. Ubi di adi sese.
1: Oh my goodness. Ose nye dayi.
0: Enye mude.
1: Kawa honu mba ako kaho.
0: Enye mude.
1: Papa ni ane mechula se. Ne wabia.
0: Jai sebi
1: asa. Na wabia na uye diye yane de.
0: Na onye mbo wasasi subi.
1: Hallelujah. Waka me word. Onye mbo diye.
0: Wasasi subi.
1: Na yangha diye biye. Yati akure yeni.
0: Amun.
1: Abrenti ye neniati. Diabe nina ye sebo. Mehuna diye. Nyamime da siyo. Mehuna diye. Wenye batini yosu asem na miku.
0: Mehuna bante kuro.
1: Wenye batini yosu anene niye frana. Wanozo su yesu sani ya diye. Nenye wanona asem na meka.
0: Wedye.
1: A wanoka asewa uwe mpese mihuna diye no. Enye wanona asem na meka.
0: Mutie mufu yesu.
1: Enye batini yosu asem na meka. Wenye ni freni ya.
0: Ya wu nifri nina yemu yi.
1: Ya wu nifri nina yemu no. Anuwe ye nifreni yino. Wanua asem na meka.
0: John chapter 9 wano.
1: Neda asem kwa babu ude nyambo terema me.
0: Baby.
1: Enkum.
0: Eye ye mpong.
1: Papa. Neda asem.
0: Nipa yu ye nipa ha gino.
1: Nesi nipa yanke niye.
0: Nipa binu ha gino wasa.
1: Yesi nipa yanke niye akula.
0: Kwa de nipa kumi yo.
1: Yesi nipa yanke niye. Anadi ya meka winyan tema siye.
0: Mintu asisa yi.
1: Abiraba yesi ya dafam. Akura yi bre. Watete dafa akon. Wanya yale sa o mame bre wa mame dadre danoso Bible sin na favor bi tonoso the spirit of favor twama nuomu nonso yale fuwa nuomu sa wano nuomu nonso Bible si yesu kwa ni nchenu wa sani ya diye ifri mkrofubi ya nuomu si adintina wama abrantia ni yade esa ya diye abrantia na sana minu oka ango mkofre wa mame yade ebe nuomu se ana nti na wotena ono ma wo me da wo ma abrantie ne sa oba ne de yi ehia de na baba nti aka we pa akere wa enti wo pa aka be kase
0: me na me ma me na
1: wo na ye ma me ne aka akere se ade nti na wotena ana wo ya sa wo ba yade that time we wo anka be kase
0: ndi bo be ka wo wo wo su ho mpo ese se mo pemi ni yesa
1: mo de mo pemi ni de bia na menso pumam
0: de bia na menso be banko enko tina baby
1: ah
0: ana se be predator sa me ba me ba
1: me ra ho
0: ti tete ntade me be wo kɔ wo se wo to amene mso ye den
1: ah
0: ni pemi ni ni pemi ho
1: me se wun peja ya ni pan kan wasem wun peja ya na se radio ya ya tisu ya mo ye ye program yi e toda bi na se wuhunu obi se ye tu obi din se wo wodi na na se mo ba na ye ka e wo ne rams mu na wode e rise e wo mom numbers me bo a
0: o se de de na ho
1: de adan ne se yes we se de adan ne se yes we it wo wodi ate ya hey na rise papa bi wodi e ne yebo
0: na men sure so for Alfred Obri yebo a
1: Alfred
0: Obri
1: Yabua,
0: OTU, Great Hope Ministry,
1: Medase,
0: Macophobia,
1: Medase, Namenkana,
0: Cassano, who can OTU?
1: I would hear me. Nasa, someone so I make, as someone so I make counsel, so is it so? And then, as some Nameko, Mematel Radio Wake, a crackaway, and then Israel FM, you so, and a photon papa, so, because a queen in Intini, and they're na radio yon kwa kwa radio
0: postu mwane iti osa
1: dabi na mi kumase wame sebe preach station bida
0: dabi
1: mena watre Israel FM su mena watre Israel FM su ekasa Israel FM ekasa Israel FM su wame sama kasa different station biyo kumase da ansu dabi ya radio stations ni different odifo tamu da ho beje enzo mimi nkobi minkobi kura oso da
0: na kwe day
1: inshiran ke urade
0: inshiran kwe
1: inshiran ke urade papa yate abrantie nani
0: wohuna die
1: wohuna die na yetemi afoma bofo amana ko ma amefie
0: kofrom ma amene
1: papa kofrom ma be kofrom ma amene papa ba adente na me to ba nani ewurade ma die wotawo ewurade ma die wonnam kan nko na wonfiri mu ewurade ma die wachese die tiawo ewurade ma die wande ya kan no nko na ne bia woda fam wonyame ntia ne kase die ne nyuma tia papa o kan second Timothy 4 verse number 14 na paul bo mpa ye bi wo se alexandra kwabre donfo wo yame paul bo ne pi ewurade ntia ne ka sedie ne nyuma papa we nya katua pa na napo aka ho asemu cause akatua no difference wo mu
0: ye ho akatua de ma
1: dia wo ye wa onto aka wo se me paul wo ka babo na second Timothy 4:14 no wo se me paul alexander kwabre donfo no wo ye me paul bone pi wo sisi makwai
0: such simu che ne banu
1: wo se wo ka wo se wo nyame ntia ne ka said ye ni nyuma ye dey etie wo wi no wo sa be kire mu kire ande beti motio no wo se Timothy o
0: ye
1: seye
0: si asempa no
1: kwa kwa we sa le za da kwa be du fo mi ni wa na wo na hu ye
0: onu na hu ye
1: wo onu na hu ye e wo no ho
0: si asempa no kwa bi
1: me se ngurade soli ntia de wo kire won wo ta wo ye wo ye de ye na hi na wo nkoso wo kra echi wo kire ye wani pebu wana wosere kura ne buwa fu na nkabrentie ya kura ya sira kanyaa nijia naba asode ya mkura ye kwa kurobinya na yale sana yu obiye hii
0: asode ni
1: nanka wabidi ya dansi ya mamiwe di otira hon papa na wunti bida mamiwe di otira debi ya dansi ya kituwa ni kura nuwa
0: bedi wanda
1: suda mese mekura sori bi wong nanyo kumase mekwa baby eti mekwa yano ene eduru mekwa siyado wana msidebi miliko kumase di ya mame empa asolibi wa wanyade enko ena mekwa asolibi bay maybe ya mekwa yano nami da hotel iti isa ha hotel na asolibi wa na adasa ene mijali ena misu na enti mia nko kumase di ya ene mame nko asole ena
0: metina fi die
1: metina honu mwona misana meya maadie iti se minyenye die na kwa siyada atu na die ene mame nko ho jeme kwa ya na maami bi wo mu tonso mu edi wo masa wie ye bibia na maami ne sori e fra dance die ne maami ne so abaya bi to maami ne de de bia wo die za na abaya ne ko wo se maami ne die ye bo dance ye so a de bia wo ja dance ye de yi ana se wo wo twa bro kire die se wo nya ho visa ansa ne wo ba be jina ye de adi a dance ye won de wo so de akro ne wo ko wu na wo nya ngu
0: wo nya dance ye ana bi anko pe mu aso da bi mu sa
1: o dai
0: bi mu aso da bi mu sa
1: e bi su sin sa
0: o ge ya mu ba ko
1: aha
0: ena we nya ku ena wa ba fo ba bran tv
1: aha
0: na bran tv na wo
1: mo
0: ena bo bo anko fo ma ni na na fi so so fo be ku jeme
1: aha
0: na ye nko
1: aha
0: na mi nya ba bi e bi ba aso ba bi
1: aha
0: so ba bi she na wa yesu ma no
1: mo
0: eja ku ku sha so wa yesu
1: aha
0: ne kwese la no ye se bi sa ko ta ba ni ni
1: e sa ko ta na ti
0: ni na chi
1: bi pe na vi na na na da ti mi so sa po ya na wo sa ti si mi
0: baram fu yechi
1: aha
0: ai so muni ewi na si absolute ba
1: aha
0: ga bi tie so danim
1: aha
0: we si awale be
1: eye ne wono bi na meka we si awale be
0: awale be
1: on se binu opi ye die
0: eye obi
1: eye obi ehu obi peka ye obi ya enka papa nka brantie ye ni ate na ye temi akofre wo maame aba ye temi akofre wo papa enso aba ni ye bebu sane se encha mi bie la na tum jina so ma me mo amo frefre so no mo amo jina mo nyo ni ye temi akofre no ba se
0: titi wo pande ma
1: ade nte na watene wo no mama ya to wo ba ne die ani how e wonu ma me ne ka se mi meba no wo nsa
0: wanyini
1: wanyini wo temi kasa e ma ne ho mumusa no se wo mo ba nzo so na ne ba no nso ka no ho wodi akire
0: adamu na wona
1: na president kofuo anka asembi wose baabi a wosuru gina no
0: hwa ne begina
1: hwa na ne begina baabi obi awrade nto ya nana kofuo enkwa mame no ma na hoden
0: pegya no
1: ai wose baabi a wosuru wogina no hwa nso na ne begina etu baabi a maame ne ne baame ne ne kuru gina no hwa nso so na ne yafuru nso ye dai egina en wose musa no
0: wanyini
1: wanyini
0: kimi kasa muna
1: wadi akura meka ye mwuse ada na ama anete weni wase na mdia nini bibi diya na mini mini sene meni ye fra media su wadiye wamuse da binye nani yaka wadiye duwa na yadai ete weni wanyisu wumpapa enu wadisa wa yadie abrante nasa mka su wadwa wumpapo su wadwa wumpapo diya na mini ayad adia baku pe sene mi yeni freni
0: nene
1: ni huu nana meni atetu suwa diya dro suwa niya dro baby wa hula ya wa kwa jie na dro no maa mkobi
0: mkofono no omu no omu di omu wa dro bi
1: papa baby ya baby ya yesu hula ya wa kwa jie na dro dibe saa branti ya ni ya diya no onza akrosi suwa hula hino
0: suwa
1: kura hino
0: suwa kura denyo
1: suwa fad hino midi ya diya minimu no diya minimu anise
0: mi yunifreni
1: ya mi yunifreni ni wosia me
0: ni me huna diya
1: eni me huna diya tu mkobu sa wanua kwa yu avance
0: mkofono no msu omu yese mkofono no minima kwa no
1: edo na na me sa se na mi
0: na ho hu be no bo amu ba fa bo akwa
1: kam wa na nani afira no ma hu no
0: obu hu
1: eti na me ka twa se se wiase se udin na da rams mu a ye nim mu
0: modin
1: ye modin de odin so na wo bo
0: titi wo ka bi hu ntre ye
1: o se se
0: bi modin mu bu yo bi ehin
1: ende ende no kure papa na me ma me mojen go no nyira emu odin na nyira no nyira na ankasa
0: o pe mu odin
1: am bi pe die mu odin ma me difu
0: aha
1: we na mpe
0: we na pe
1: ai 104.5 Tiawa,
0: this is what we do.
1: I'm a bacon come on a meal and into
2: in Shirai FM 104.5.
3: In what day?
1: Aye, in mobile.
0: I'm coming with you.
1: And mobile, maybe to meet you. So we do have you, Kramitria.
0: You know about which much younger.
1: Maybe I know what she am or mechanic who was
0: there will be a baby shaka. Who doesn't know Kapamra? What could that teach
1: you? Oh, Mazi. I got that teach you. Matana, dear Matana, and so who made the pet?
0: Was it 3,000 years? Did you?
1: Who made the pet? A Radomo or name me near Bahu
0: and Sinos.
1: Papa mi se
0: o si o se oni pa won peja ya oni atamfu so
1: na meka asami ya ti radio yi sui aya ti sui wase ma ye ntina ye obi anka yo wase mto so abaka sa na nya ko we enye sofu ni we ya papa mi se se we did that rain sim na asam towa ɛwɔ na wobɛhunu sɛsɛ
0: na wadɔfo ada sɛ
1: wadɔfo ana wo ne adɔfoɔ yɛhwɛ nkora yi a yɛhwɛ nkora yi a sɛ bi mprɛ bia sɛ ɔmukɔnya azɛnti wɔ ɛnɛ yɛ ɔboase kwan so ɔ
0: depi
1: ɛdwa so kɔn aha ɛwɔ na ɔmukɔnya azɛnti no asɛ nkora 16
0: nkora dunsia
1: dunsia sɛ bi mprɛ bia sa yɛkan yɛbobɔ aso di awerɛhoɔ ne abobo nanso yɛnyɛ sɛ yɛwura nom ndc ɛfoɔ yi mpanyimfoɔ yi a na wɔ ma wɔkɔ ɔboase a lupire kɔtotɔ yi enti yɛwura ama ne bo ama sɛ bi mprɛ bia sa wɔno nko ara ne sɛ bi mprɛ bia sa nipa a wɔtotɔ yɛ
0: nipa wɔtwe nipa soso a ɛka no ho nyinaa afiri mu
1: ɔmo nyina mepɛtɔ wɔno nko ara ne nipa a wɔtotɔ yɛ
0: dabi
1: nti wɔwɔdeɛ ne yɛbɔ
0: bato yɛbɔ so so a wɔsɛ wɔde wo ne din
1: ɛyɛ sɛ me ɔno papa deɛ meka yɛse me ne mbabia mefiri ba meyɛ difoɔ na mete wuradua yi so o ɛnipa ne wɔprɛ nim no ne ɔmodɔɔso
0: nwɔtwe
1: ɛnyɛ wɔtwe ɛnipa dodoɔ sɛ ne yɛbɔ ɔmode mekora me nhyɛ da wɔma ɔmkamene nhyɛ da nim ɔmodeɛ menim aa ne saa mae no a motaleo sɛ wo a wɔne ɛne ayi ɔmane ne deɛ
0: medeɛ
1: wɔno kora no ayi ɔmane ne paa na ne din ɛmfa nhye wɔ system
0: nimminister nso
1: wɔte aseɛ ɛti papa deɛ ɔwɔ din na
0: rensmɔ
1: ɛtetɔ mo akora no ne nani ɛnte yɛ no wade ne ɛbɔ ne din wade ne yɛka na mpanyimfoɔ no kora wɔanyɛ akwanya akwagyina wɔ m'anim da
0: dabi
1: wɔhene no ne wɔanyɛ akwanya akwagyina n'anim da
0: sɛ akwaka wɔbuadeɛ
1: nkɔkeka nadwene kyerɛ
0: mdkyerɛ
1: papa ma ne nsi me namba
0: nomɛnfrɛtumi boa me
1: wɔse deɛ mɛnya mennim no sɛ ne m'ani afira sɛ wɔde aduro sɛ wɔani aduro ɛnɛ wɔma m'ani ayɛ dɛn atɛ
0: de basɛ bɔ hohum naasam yadeɛo
1: wwel sɛ wɔde aduro sɛ papa
0: yɛtpapa
1: sɛ yɛte yɛwuradua su a yɛyɛ nyame adwuma yi obi nya na yɛle sa kora a ɛdiifoɔ deɛ yɛduro ɛto so ɔmu nnim baabi adiifoɔ awura kɔgye wɔ mu aduro sɛ meteɛ ne menyame mfrɛ me nanoɔ ɛkɔ a mefaa so a mɛtere nkyerɛ mfɛ mu a meka sɛ wowu ne maseɛ ɛnso ɔbɛnya sɛm aka kyerɛ wo sɛ nti ayale sɛ nti
3: favor asɛi sofia sɛ nti weiti ɛyɛ papa
0: deɛnti
3: wohwɛ a ɛfiri nyame
1: papa ɛyɛ saa na wɔ sɛ ba ɛnyɛ nɛ na ɛsie ɛsi dada nti deɛ asi biaa ɛbi asi da papa ma menhwɛ na memie la no nto mo a mowɔ tachima ne ne mpatam obia bɛti gan komase baabiaa kentampɔ ɛne nkransa gyema papa mensi namba no so na mebie la no atom
0: 0543
1: mo
0: 29
1: aha
0: 44 80
1: yɛne nkansi
0: weinomadewowodea
1: nomba ndeɛ mea mede ɔfrɛ
0: bɛsɛba
1: sɛ yɛnsɛm yɛdɛ nɔ so 0543 wobɔ wei nansa yɛsisu ɛne yɛnka
0: wei 0543 29 44 80
1: na yɛnkɔ wei no so
0: ɛna wei so yɛ 0544
1: 0544
0: ɛne yɛntoa so
1: 94 32 01 yɛnsi so biem
0: 0544
1: wonim sɛ saa number wei nhyerɛ fm nhyerɛ fm foɔ nim paa
0: 0544
1: ɛne 0543 ne mmienu nyinaa bɛt wotim sɛ 544 no amanfoɔ frɛ so paa
0: 0544
1: yes maame bi ka wɔ se mefrɛ no so a sɔfo fa me ntam dodɔ 0544 94 32 01 mensi so biem 0544 94 32 01 0544 94 32 01 0544 94 32 01 nyameti asefoɔ wonhyira yɛ na ɔnyɛ yɛ kɛseɛ ɛna 0543 29 44 80 mo ɛsɛ yɛti kora na ade frɛ
0: me
1: papa nyamia la no ɛntom mo a mɔfrɛ no ɔso wobɛtumi abɔ awura laanim papa bi ana ɔha wo de obi so amanneɛ de obi so anɔpɛ mɛtena se na mene mema atiefoɔ bia bɛdi nkɔmmɔ bra ntɛm wodeɛ ɔba bra soeɛ hɔ woba nso a mene wo tena se sɔɔdan kɛseɛ si hɔ bra wobɛba mewɔ hɔ na ɛnyɛ obi koraa na ɛbɛkyerɛ wɔ sɛ wɔnnie kɔso mpanyimfoɔ se aboa wɔso no ne nwoma nso so papa menie la no ɛntom na menkɔ bie me hello hello
4: papa utimi sɛ wantimi anyina so yɛne firi so obi aba so na wantimi anyina so a ne afa foforɔ obi ba so na wantimi anyina so a na dɛn na we move forward ne yɛkɔ yɛnim mepatɔ 0544 0544 0544 0544 94 94 32 32 01 0 obi nso aba so papa yɛmfa no hello mpatɔ Christ asomdwe ɛnka wo mepatɔ maame bie wano kakra ma me wai papa wotumi sɛ ɛnyɛ hɔ a wotumi sɛ wɔno a ne voice na ɛwɔ fam
5: hello
4: aha afei na asɛ wɔ ne no mu apagya mɛse Christ asomdwe ɛnka wo mo ɛnɛ deɛ wotie me paa ɔho mo awurade nka ho wotamfo bɛbrɛ na wo yeye wate deɛ wɔkyiri wo a so wɔ maa ho ntɔ wo ɔbɛbrɛ wɔbɛda fɔ na woapagya wate aha metie odi ana apɛ sɛ nyame nyama wo wosae wokunu yale mokɔdɔ dɔta ameyɛ sɛ united aba still na wonya no wopɛ no ayale sa na ama no wɔwɔ wo nkyɛn mamenkyea ne kakra nsa mekyea ne kakra abrant papa mpatɔ wo te sɛ wo ho yɛ ɛyɛ mate wo nka fama wo maame fama wo yere fama wo yere amayere ɔpanyini maame mate wo kuru nka ɔyale yɛakyɛ wɔ ho wotie me asɛm wɔ hɔ wo kunu asɛm wɔ ne ho asɛm ɛwɔ ne ho ne sɛ yɛanyɛ adeɛ a ma mpa yɛ mu ɔdena ama no a wonya wo kunu a wobɛka jesus ɛndeɛ nokorɛ sɛ yɛanyɛ adeɛ a mfa ama no because asɛm wɔ hɔ wo kuna yɛ adeɛ ɛnyɛ a yɛ abɔnefo sɛm ɛwɔ sɛ nka wɔtumi bie nano no wɔka biribi kyerɛ wo wo kunu waa wo kunu deɛ mene ne ɛkasa mene ne kasa ɛ wɔno wasɛ ma meeka wo wayɛ abɔnefo sɛm ɛwɔ wakyi enti sɛ wammia nano anka nsɛm bi a maame ɛmmoa no maame nka asɛm mo nkyerɛ wo ɔnsɛ nafu hyɛ na ne nan so apagyapagya na atwe anaa deɛ meekae meboa apagya ɛpagya a na atwe na kɔ fam na asa apagya ne nanse ne nafu nyinaa na meekyerɛ wadeɛ mereyɛ diifoɔ ɛti meka so nsu mu a sɛ nyɛ deɛ obi ka na meeka memenka deɛ obi ka nyɛ deɛ obi nso so kyerɛ na meekyerɛ bie memeka awurade adwene na akyerɛ wo kɔso memeyɛ diifoɔ na mete ha kɔ deɛ mehunu no nyɛdi no bi na wobi hunu ansa wo nuaba bɛtena wo nkyɛn waa wo nuaba a wayɛ ɔbaa wɔbɛtena wo nkyɛn nani afi mene woo ka sɛ wawo na wɔnte wo nkyɛ biem wɔte wo nkyɛ biem
0: medase
4: awoɔ no akora ne woɔyɛ no wɔne mo kuro na awoɔ meka wo sunsu mu adeɛ awoɔ no akora no awoɔyɛ no awoɔ no akora no woɔyɛ no ɛyi wɔne mo kuro ɛyi wɔne wo kuro deɛ mene ne ka sɛ wɔne na awoɔ sɛ wonim so nti na asɛdiifoɔ meka asɛm kyerɛ wo no aha metie wo wote sɛe maame nyɛakoma na menka nsɛm ɛmaabo ntu maabo wuru nyaabotrɛ nyaakoma na wowɔ ka sɛ wote sɛe
5: akora kɔfrɛ nyɛ hwɛ no na wonaayɛ gama a ɛne na tiɛ nam soɔ sɛ bosa akoraa no mebosa akoraa a apa wɔmfieɛ woso bosa wɔmfie ata maka tɛm sɛ mentwa so na obi baa nkɔfrɛ dra no mankuru
4: sɛ sɛ bɛma na ɛka sɛ twa so
5: mfatwaɛ
4: wono so wankyerɛ ne kuro nso da wodeɛ nyaabotere na menka wo sunsum asɛm meka wo deɛ ahinta na deɛ wonim so wode ato so sɛne wafrɛ me nyɛ wo ne wafrɛ me sɛ wo na wafrɛ me meboa ɛna wo paa yaresaa ma no na nim sɛ biribi sɛ ɛbaa bɛpiem sɛ deɛ wonim sɛ wo frɛ no mabɔ mpa yɛ ama no na tie deɛ wɔ hɔe akora no awoɔ no a wawoɔ no ɛyɛ wo kunu ɛne ne naawo na deɛ problem ne kɔfa baa yɛ ni ɔwoɔyɛ no bɛrima no sɛdeɛ wɔ sɛ wɔyɛ de ma akoraa no wɔnhwɛ akoraa no nti wɔne akoraa no kɔhyiae ɛne wɔ ma wo kasa ɛne wɔbɔ ne dua sɛ so wɔyi sika de ma wa tie ne yie akoraa no a yɛwoa wo nnuaba no a wɔbɛtena wo nkyɛn no wo kuro ɛne ne kɔhyiae wɔ aberɛ na wonim ɔwoɔyɛ no akyi ɛna woa wo nnua ne ba ne bɔɔ ne dua ka kyɛ ne sɛ wɔno ne ma ne sika nta aduane ne ne sɛ bɛrima no yi sika ɛde ma wa duasɛi ɛnya no ɛna wo so wɔyi sika ama ade atɔ adua wɔyi sika ama ade atɔ aduane adi fama na fama no wɔwɔ nkyɛe na memu sa no fama no hello ɔpanyene wo yale na wo paa yale sa na meyɛ diifoɔ kɛseɛ nso a mete radio wei so menkasa kwa nhyiraa fɛ mu nyɛ radio nketenkete nkorowa nkorowa bi ɛna mete soɔ wei asta fm nso so a wokɔ tachi ma ɔno nso wogye ne ho mi naa ne mfufuwi ɔno nso so wɔ hɔ ɔno nso ɛnyɛ radio ketɔ wɔ tachi ma ɛne ne mpata mu ɔpanyina sɛm a meka wotie ɛwɔ radio no so meboa nansa nyɛ nokorɛ meboa ka asɛm a meka ɛte sae
6: yɛmfa me nyɛ wo hɔ
4: wo yale

0: adie ne ye nokura na sa nye nokure because enyo ne nawo akura no nye ne nawo
1: odi from back to nokure
0: wo ne nawo wa mo dia wa mo dia wo ne nkwasi ama ne mo dia
1: odi for so ne ne nkwasi ai na obisa ni shika ni ni shika
0: kan wo bo mo ti kan wo bo dia aya fama woyere asema me pa no waka fama aya fama yere fama yere mami nyabotira mami nyabotira na radio na manfo tie mami asema wukuru kasa watede
2: ata wukuru ngire
0: na wunyine usenye zimba ka radio zwa abeketwa na me kana
2: kontra kakra menya nam denam
0: usai
2: nam denam kakra menya makobra kakra menya nam denam
0: mami
2: doctor ne pa
0: mami afedi asa ensama meka watibi nanu msa asem wo ho
2: ntachere di sise akure na funyina aba okowo asunya kwa maani ho na akọ
0: aha wotewon chan wo kwa wo so obekọ maani ho na akọ wo
2: ai na mtoto no ma nyina na mde ne koi unu
0: Aye, mame, enkasa bebre. Anapa. Mame, emabu ufu, mesirao. Ufre me, anamaka sa ansa minachirao. Amu wa hunu sese na yokuro. Enti, eye diabo, ena akure anabono. Tisa, mwamu mani ya mkwa hona, anapa mafana amadi ya. Enye, enyuo bini kuma mchi papanya sa anetie.
3: Busi ya kuma.
0: Nidase. Mame, nchilo meti, mame, nchilo chile metira kwa ena, wate?
2: Anche
0: wo ba furo ka no aba be si kuma se so an run about wo be si so an run about a wo se wo pa hinkro ka ahinkro a wo fe so ahinkro wo de bo me pa hinkro ka ahinkro na wo de wo tra ahinkro ka ma wo se wo be si wo zen filling station di aye di ese bi asanya mo am ka da mu so amefa dropping na aba me bo a
2: that's
0: not good. Aha. It would be a run about to anua fa. You know, crow, crononom, afrancho, kwa. No, dia, what's the word? Ahinkro. Now, what's the feeling station? Imagine the feeling station, my friend is zen. Unko dwa hinkro fi. Iti meche leche de woye, iti wadi afrato so na meche leche de niye. Why? Papa, you need free, so ni anko fufroso. Papa, anse, me mika sunsu munsem. Aman fu e friend la no do so se na woni musa me ka nsam ruo na ayedai akire no da bi me ka usunsum nsam o me ka dia wo woti abehu ne sa woni difo na ayedai achi ayase yase nkurankura asem na me ka sunsum asem sunyo obi ananim sunsum asem enti pacho mami nsi number no so 0545 0544 94 32 01 papa yonko
3: 0544 94 32 01
0: obi abala no so yonko obi abala no so hello Christ asumbien kan
4: asofo asumbien kan so yaminyo wadu
0: amen
4: yaminpeja anko so
0: amen
4: nyame di odiwa duro no mpeja anko so biem
0: papa na wa shirame wu shirame
4: difo asofo unim ifri debiso nebae
0: uchasa waba mehoda
4: nyabotre
0: ena mitu radio nshira FM kakraka wena anope wa shirame sanu
4: sa
0: ewurade nya wo so wadom wate
4: anyi
0: ewurade ma asem nto da wose wo firi debi so sa hwi debi so na ba me ho
4: debi so a me
0: aha
4: so ba kaya ana papa bi me de early me bai
0: aha
4: mi yare papa
0: wose ya dai
4: mi yare papa
0: ewurade nka ho papa wa ka asem ama me ra ho
4: Ishira Adawurma
0: Chese na wutie mi wo Ishira FM no so wo debi so wo
4: Enya asem keto akora
0: Awo moti TV ne niama so
4: Se Na Mayari
0: Ishira FM
4: Mayari pa

0: ade hye gana mama ba bibia wote menka awiei mema wa ha na mimisa sede wapo mu esitie adom bi ekra ye mu ama nrada ye koda ye se ufuo no odomfuo no ho ye mobo woden kwa ache yei emoje die mo frisane anopa wiei ba bia wo bia depending on sede e ho si et bia esitie ya hade e ye wiya nti na meka no wiya no ya ho ye pa ha ye jua 104.5 juma die no ya tudi obra na waje so se no ne die wan kasa wa ye ho na wa bomiti ed ohima B obosa di no ade kra me bia no me de bema makwa ko bua na me de ada enanso ye da sonko wade nyankopon anhye de amaye mu donti ena ye wo ha sei ya tu juma die no apete ba bia sabe ya wo so benya kwanya na wahwe bie eno wote okejisi edwan mu dubai na eye nshaba ene wisdom adaroma enti ene ma wote menka saa facebook nso ye dem live ewo honom fra obi ni obi fra obi ni enyina ye mechi ewo ho mu wabo insho 104.5 ene ye Facebook live ne ye demu dindindindindi share and share chama obi na omeka ye huni ene jumadi ene mumsanso ena YouTube no eye Inshura TV mipacho wada honso obeti ni achama nasu obi so Adum TV die wuni mdada ye wazoye ene unti ye demu live ewa Adum TV TikTok no ye de atuwa mo ye de ibremu ye de ipiamu ewa TikTok makanchira odada se upe se o join ye ewa TikTok ha udu TikTok pe na wabo insura 104.5 ye demu dindindindi di obe ye ni power tape bobo sun tentem na fe ye nko jenim ewa ho sanso na obo ye official ohima hii official ohima b eno so dem live ewo TikTok no so eho so obetimi ediechi ewo honom na ye dem live nso wo Sankofa Radio 98.9 ewo Takra de ena fe Sankofa Radio eye Virginia USA enso ye dem ewo ho obi a wa bia tum bia misre nhira ne adom so se enye kese ewo eye woso enanso yakba ni aba no ene no eje tuatu tin enunti yekọ na yakọ no tentem bara na kaka mpese meka kire onyina ni se kwantia eye musio no shortcuts kwantia wo ye musio nti fa kwantre ne ne so ye die sese wo ye bia bre ansa na wanya nti ne wo bre nya wo ho no men fa kwati kwan emfa mampa mikan tutu mikan konkope die enye nu ye ne nya nyini yesa be ye wodia nti awade enye wodia ofa kwati kwan so kope ebegu ejuma enye wodia ofa kwati kwan so kope ebegu ensira enye wodia ofa kwati kwan so gia ebe yesi se ufiti prekopepa osi ya moja ebeba na ye mfinsi uhine na wo so dia henchehye so a eno so ye nsem bebre enti bomade ne fa nimi ayire ho ne ye kwantia de eye musio sana mpenyina kama ya tinti misere obi kire kwantia bi osika kwan ho obi kire kwantia bi obi fufuro bi ho a ma wani na ho metu ho fofi se kwantia enye ma menu mienu ye de ene se ye bebre na yenya de ye de evangelist the grafter day at na se mame pepa na en kwantententem ne ne abekwa nguna ho kwantia ye musio
1: Ayo. Makura kata ta.
0: Nya butransa.
1: Ayo.
0: Nya to buto. Ey.
2: Bobiasi.
0: Ti efi ay wa yewo anwon. Ye penyin.
1: Se de na manager ye wona.
0: Min ti fatu form na anko fatu.
1: Ayo. Makura tata.
0: Makura tata.
1: E mayiwone.
0: Ey eh?
1: Mayiwone.
0: Mayiwone.
1: Mayiwone.
0: Mayiwone.
1: Ayo, makura kata ta.
0: Aha.
1: Mayiwone.
0: Ey anwa kasa.
1: Anwa kasa.
0: Ajejeje
1: ninyi nan se tobo ase ebobra na besuye
0: ayo
1: makuna akwakata
0: na ayo no ye die wasante kase
1: ayo no
0: ayo
1: eye tobo ase
0: ayo anwana ni kase
1: ayo
0: makura
1: anwana no kase otekra manu huria ayo makura tata
0: okay.
1: Ayo makura tata
0: yeah.
1: mayone
0: ye na se bebre
1: that's woo
0: ne se dia be ya na ero ero ti mi sew mi ade we no e si ye de company fo anim na ebrepem ye be ka ho asem ana nkoma ye di ye no bibia fifre chire every insurance company ni o maka cho se wiase o se miawo na wo se wo fere wo nkasa ye be ku what you say ti to mre bi akasa ti so kasa ye be wu wa nkasa wo be wu what you say ti ka ne wu preko enti feedback papa di ye fi free ho e di aba enti ebrepem no mesane mu na maka mu asema chire nanso oba kan komo bia ye di nu na nu mo bia wo ba bi se wani okunu atena ensie nu aduonu num 25 years awo ma be ma no abomodi akwa kofo ba fufuro amone na wo ma danu ye fre be ma no se wo kresti ye mu a wo twika nti wo ntimi ne ye nkasa nene no adom abo adom so be ma no de ose ayoyo wa bedru oba no wa me ma ne simenu mmo na sam odi bedan ye no tofa na fe me nko be ma no na me misa ne die nti a abasa mame ada no din ko mo bi ba be dan yen jo me ma o sima no kakra bo me to fa na yen ko
3: ba sho mi mun kun na tenas 23 years ni ana wo ama ana o ko fo ba fufuru ana wa to free feel ana o mbe fi o ma mi sika o nyam fi ntem pese me bi se sa wale ya ja ya na se ngai sika ma o mbe fi nso
0: ano anti na ba ye 25 years o mbe fi
3: Debi, mini na tenase 23 years. Ana wako fo ba, ni wani na wu.
0: Okay.
3: Ana watu wa frifi wu.
0: Oh.
3: Wajami, umbefi, na wanyisi kanzo mami. Iti mini mgenti ya, waya san, sa wale na, jaya, ni wankanta mse, na mfa mbebi.
0: Emu wana wadi nama. Uku mwadi say?
3: Mpashwa do Maswell. Maswell.
0: Ma?
3: Maswell.
0: Maswell. Onye ti wonje yi. Ana ene bisa no de wu bisa mi bisa no.
3: Mbacho.
0: Menche na sa. Ah. Se wanu na odechi an wona. Ana hu nu odo ati kire wo. Me hu odo ati shock wo aye osana. Okay, inti chi an ni enko.
3: Mbacho de inti am de buy se. Me nu wa tena se 23 years. Awo amba ana obusia ofun se me wo me buni ana okofo oba fufuru ana o se saadi a wontu frifio ho na mo mbe fie kura se metra otra ho sa na mbe fie a ni metu frifio ho na ofa no ho na nti na mbe ne ban
0: usi wa no dia wodi ka agba ma ne na kire me me se matu o neti ho yi dia wo pese obisa ni bia bisa no no onya no
3: aje nti na wontu frifio
4: Dianti a matu afiri ho no. Anya titura wo ne nti. Unia bi nya case awo court. Na wo se menfa ma asa se paper, amfa nkosi awo wa. Na enyi unia. Na mi se ya fi ya yetu mu de, menfa ankosi awo wa. Na wo se sa na te de, wo beku mi. Enti na ma afiri fi ho.
3: Ba so bua. Wo bua. Asam ne ba ye maka chen se fa eyi efi e paper no. Wo se de bi. Ana yakwa han bi. Nti na mekwu bi yakwa han bi aka asama masam na yede etwa nku wa yede bi
4: anu no kan ana wanka
3: se
4: me fa pipa se onko onko si awu
3: mi kan se ko jina fa pipa ni ko na osu da bi osu da bi na mko han na ade akwa ya ade ni ade na atwa mekwu wa yede
4: sa
3: na jina han na kan se mekwu
4: wo de trate mi so wo beku mi wo beku mi wo hu mi a kese adansie bibiri wo ho nipa bibiri a omuti fie omuti asama wo kan nyina no nti nsu nsuro ana ma firi fie wo wi wo de ya mfa dia goro
3: wan na wo fie wa wo ti a me ka se meku mu ana na wo mfa nkopo isese se me mi se meku mu
4: me wo fa so
3: prati se wo bu se mfa ni se wo nsa firi fie ho na me hu antena fie ho me tena fie ho nyi sika na wo me fie ho anta me tena ho a na me tena ho sa na ma se se me nyema ko na wo ba fa ofie nya sa na o mu kan
4: ana ka abaka kire
3: o sana obusu efo ne ka kire mi se me ntina ho
4: wan ya gbenidin e nipa o baka e gbenidin e sana sama se na ka si sama wo ka ya
3: ntro
4: e e ntro na wo ka
3: nya ntro wo ka se me ku mu ku esese se wo me ku esese asa
4: ne
3: ya ka e
4: me nja wa wale me nja wa wale ba wo se wo be ku ndie enti na me bisu musura na ye de ma fe fe
3: o me
4: ka nja
3: se
4: me ku mi christmas ko abai ama me to apanchen aba kun apanche ne maun se fa yeduane na asolfo bi mi fa asolfo bi e de akwa program bi mi ku twa hwi e wa program na ase mi ni titi mi na me da hospital ho u ba e wo ka kire mi se apanche na me kunu maamo sika mantɔ ntoma ma ma kuma apanche ne sɛ ɔmfa ntɔ no ɔyɛ me sa
3: ɔboa
4: sa na ɔka hɛ
3: ɔboa nyame na ayɛ atwe ɔkasa wɔyi sika ɔkuma deɛ ɔku apanche wɔyi sika ntɔ hɔ ɔkata nsɛ me ntɔ banche mbra ma tɔ banche me ni sika ma ko pa ɛyi ma ko firi nyama ɛbɛ yɛ nkwan me yɛ nkwan nkwan na ɔfrɛ me fu nsɛ wo da hospital ntɛm mbra ma gya nkwan nkwan aba hɔ ɛyɛ da na me sɛ me ku
4: wo sɛ ɔbɛku
3: Mentase
4: me ko me ama fo bi biri wa so te okwa o bai wo so no wo ye me sa wo so no wo ye me sa wo so no wo ye me sa mi so mi twa hwe mi ni titi mi na me da aspect
3: no twa so ya me na me ko
4: wo sa na o kan e wo bai ya na sa na o kan e sa na o be wo tu ma fito wo kan e wo se apanchi na ma ku mi nto nto ma ma ma first kan ma nto no wa ye me sa
3: da be na o to ma ba
4: sa na o kan e
3: ma wa na da be na o to nto ma ma da ma ko kan sa na no nto nto ma ma na me ya kwala
4: ma nto nto ma ma
3: nto ma be na o to ma ma ka che nsi nto nto ma ma
4: ka ma nto nto ma ma wa wale 23 years nko be tuna ho nko be pina tuna ho nto a wo twa nko be pina
3: si e ko mo bag mo be no nto ma ayi me ne wata de ayi
4: nko be pina emfie bibri nko be pina a pina ho
3: ka
4: sam ni ja sam wa ko me die me die me ja o me ja o ba ja se o be ku ni ne die be ma wa si ni fie atima ja na ja fie o si a wunya mo ba ko fo ana wa ko fa be gu fie o ana mu hu wa mu sala mu ze mbo ku me be ku mi enti na ma to furu o
3: oboa abusia na aye da wo bu sense ba mu bu sense ba enya sa na kan
4: mu bu fie anu bo mu di
3: Ha sa
4: se me wo. Wo bi so fo na wo osisi a betuma bo mu nyina bi o mu gufie ho osisi a. Me bi so a wo no. Bani di na me we.
3: Ni
4: pa den. Wo bi an ho.
1: Me hwe mu. Me be se be pe dia mu ye. Ti ma ye ku na me hwe mu. Sa
3: o mu se mu wo. Enti me firi
4: firi. Anya no. Wo nya mu ba ko fo na wo fie no. Wo ni wo fie. Si si a wo me na ji fie na fa. Ni a mi ni a be ma fie ni a me dia no. Ka ma bi so ani ba ko a wo ho na me hwe. Ma bi so ani ba ko a wo tu ho.
3: Tabi
4: awu. Nipa fo no wa ko fa ba wa lo ba. Nipa fo ana wa ko fa de gum so.
3: Hwan
4: wo. Wo ka wanti atie.
1: Hwan hwan wo da bu. Yen ko ma kme ba. Se se wo si wa ko fa de busia fo ba wo nti.
4: Hwan hwan.
1: Ni hwan hwan wo de o ma ba.
4: Kwame. Kwame wo. Na se na Kwame akwa handa. Kwame tana ho 20 years.
1: O tana mu fie 20 years.
4: Sa ta mu Kwame ya han sin du room. Wo tina wo ne ya tina 20 years.
1: Na sa ta na wo ya de na wo ko ne nche.
4: Ono ane tu ho. Ono ane tu ho.
1: Ebi ono ane tu ho.
4: Akala waye bema peni. Unu nintini nye bibi ya. Unu so uwa wara wopa uwo.
1: Eti.
4: So mwa wako founu ya bema. Abe tina singi rumu. Uka wantu ni wansi. Unu fie na yeku yue. Yeku yue fie ni vye sisiye. Sisiye lizi wa ho.
1: Nimi ya?
4: Ay. Lizi wa ho. Biriji wa ho. Sisiye wakufa kisi abaka ho.
1: Hey,
4: so one two one.
3: Ah, okay, so me ko family no buy. Me no buy. Ano
4: wo. Ti si ano ko fa ba. Na fa de wu ba ka che me say. Ha, di ante na ma ko fa obi.
3: Na wo ko fa.
1: Na wa fa ba.
4: Pa chan.
1: Adentia.
4: Che, won ti ni ho ase.
3: Won ti ho ase.
4: A ba de ano so ara obo ku. Na o ko si sa no bu fa ba bu wo.
3: Kan ko ra na, I want to know fa na say. Me ti ma wa se na.
4: Won ti ho ase. A wo so ara wo fi so ma bu wo be ni.
3: Sa no ka che me. Wo se mu wo. Ano wo ko fa ba. Yes, I know, okay. Come near by you, one fancy, tell you about it. And oh, mammy, buy it, and send you 250.
4: Me, mammy, buy it, no, buy it, so I said, well, madame, I'll bear why he's here, you crap.
3: What?
4: Me ma me ba wo di sen wan ya para wan ya
3: wan
4: be no wan ya be no wan ya mi ni pa ba wo be sere no ko ne ba bi won wo metena ho
1: enchi me kire se aho wo ne ba mo nchen a me ba wo me ba wo di ni de se afia aho wo ne ba wo ni anu ba wo kuni wo ya de na won ne da
3: me ni anye ba ye enchi ya ana won so wo sase so ba ina mu nyina wo
1: enchi mu ni pa ni me no nyina wo single room ni
4: ni
1: wo
4: sase ni ba ye na si fie nto won da na wo ba ji ni etinu
1: Na ade na aye me ba fie na aye ba force so se chinchini a wakwa wade bia nso kwa ye hwekwan so ba wo ba
3: wo
1: me ba ti
0: awo no nso ye wa agro e dia wo no ba sa agro no nso ye ni ni park so ye ni ni baabi anipa wo ye di ni ni benu anameboa ye di ni kokwam na se ho wo nso asa be kam ho mu nua bi na konta ana se wo ni obefere kra
3: na me se sisi ya kwatena ho no efie no
0: ya baabi single room ni mu je na na meka
3: single room no na me nua ne bae ani no wo fa se nso bae no metena ho ansa ni ne maame bae
4: wo ma me fere ne bra wo ha
0: Oh, I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to

0: na enene ntwetwe nkomo sesia fizofra wo befa edi amount eye 0598 990201 0597 299991 Mr. Owen kan kura no ni video ko anabo picture na wa pam ne kama na wa package na o deliver dia bro ba bia wo bia anti enene ntwetwe enkomo sabre ye beko Dawood Herbal Hospital na ye ne doctor penyini ankasa tena se ye ne ntwetwe enkomo da oba wo tire ye biribi enti enen so doctor tena se ye nsua de kakramfa pomoden wo doctor mo akwa ba
1: e me jo sumi ne aba
0: na pomo e
1: o trade ampo nya kropo na dum me hu ye pa
0: ye da oba dia se awia awia se nyina tie wo ye
1: pe me jo sumi ne aba ma ye nchi a hwefo ani atie fo nyina na wo de ba hospital de kam ye se aduma chede na me de dum wa I was a dear, or chill or so
0: dear.
1: I a resano, Ubi or Baba Dawood, the hospital, be a Isha no Jan Iresa. And I be no Ubi or Bakoto Dawood 360 capsules, Dawood ointment, no. The Rebet Remia dancing. The bus announced of what who say and part the Namisha was no. Oh, yeah, no, Miss Ryan. So now and then, oh, sir, Name Eddie Chay and Quack. So they all can say it do the Bibiana.
0: Trebibi
1: no
0: yeah.
1: Na yebesu ya dia fa Brasica Olelesia va capitata
0: boy
1: na
0: dina no odi
1: yes ya dia common
2: my evangelist in coming
1: yes
0: obeka obetonita
3: eleleka badatata yesu ya no Brasica Olelesia Olelesia
1: capitata
3: that's right
0: yesu ya no he
3: yesu ya no ai O sunya se o ye hematology.
0: O ye biology. Biology no ye. Okay, doctor, I pass you.
1: Oh, ma eh so for kusunya eh
0: bo. Enye ize o be kuye kura.
1: Eti eh be project Brasica Olelesia va capitata. Won se din ya bo no hu hu. Eh mo nyina ayma de foforo.
0: Eh
1: no na e friend cabbage.
0: Ah, doctor.
1: Yes.
0: Brasica.
1: Yes, I know that's it.
0: Oh wow.
1: Obo screen so abo nse na dance.
0: Abi sia bra be hwe bio na ye sua de obo aka beju onima de kure de ye. Ni din pa ni aba o se de.
1: Oh se cabbage de ni mi se e de salad ye de bi e stew.
0: Okay.
1: And so bi ani so ni die no eno ane ne ntie na me boy.
0: Mhm.
1: But ye ni de aha ben bia ye di bia ye dro ha na won se emu bi na ya select ya se we di aye aduane
0: okay
1: tete no ye na nanu kontom re se ye dro ma ye di ye dro but momo fa na mo da ye si wo da mo se mun se ne de enka traditional medicine aha ba ofa cabbage se ya ho obi a wa ko hospital obi a wa ko ye endoscopy ya ka che ne se wo nya stomach ulcer obi wo ha ye se H pylori but by Helicobacter pylori mo anu ebi wo ni moje mu a ene no akwa akodu ba bi se ni ekuru abaniye mu wa ye duro sa enko obi eda ho esu den na beti na boa age no cabbage ya ene me be kire kwan wo fa so ama cabbage no eba ma osa no akọ
0: okay
1: yes ofa cabbage no kesi mu anu ba akuse ya ohun na wa pe garlic eno so na bob no ba akọ kasi ano maako won say bobo hun keten keti bebe men wa wa fa na maako no mu ani nyina
0: okay
1: now they are cabbage no na wa si ana so betimi a blend full one nyina wo betimi a blend na wo blend wi a men fa nsuo engu bebre
0: okay
1: so benya kra wo blend na se nko akra betimi a blend a men fa nsuo nka no nsuo ewu bebre nti afa wo be squeeze nsuo na ewu mu no ebra wa blend ya wie no chim ensuo na ewo mu no fagu adiem anopa osore a empty stomach obra wo ni diye no tablespoon ya wo tablespoon ya wo teaspoon ba wo be fa tablespoon ya edunum koko no atre na edunum koko no na wa no mienu afa ewia ebo ba se dumie no 12 ana se 1 na eno so wa no mienu enumi a wa didi ewia wo di bibia bia okoda no so no na wa san anu mienu wo be nom saa for 14 days
0: okay
1: mini aba se osa ene ye wa o de free work no betimi asa ko back na wa ko repeat test na we ye confirm so we nya osa no na afi o de masida aba
0: wow
2: say doctor when me say why yes I de na o betimi de a chef fridge for anoma for
1: o betimi de a chef fridge because nsio no beba bebre so wo yisu akodu baabi na esan obetumi asan aye foforo
0: okay
1: so 3 days na be san na wasan aye foforo but because of say wo yisu tablespoon na de anom nti no so won say ebe che ko pun say 2 weeks na be so na bi kra ensan eba na say wadu anom ekro ni nyina aye bewu
0: wow
1: say ekro bi bibi atwa wo kra na ekro no ewo na ho anu so ye osa because no yisu ekro
0: yeah
1: wo de ni nsuo ne keka so so anu so ekro yes
0: doctor eye susu kire na
1: na me e de che yen kwa
0: okay
1: e du be bi so e wo say e de che kwa
0: ngwa
1: me
0: ni
1: da na me beto nsa frame
0: oh
1: ba na numbers ni na wo screen as no
0: me say person hu pia we ye doctor won wo to no bo asepa na u ma ne home pa otimi ni udi nkomo fa number no na doctor yemu bo ma radio for no we
1: 0244 8 8 6 4 3 7 0 2 4 4 0 2 4 4 8 8 6 4 6 4 3 7 0 2 4 4 0 2 4 4 8 8 6 4 6 4 3 7 nipa ni su na ne hotona asedana me mpese bia o sani misika anase bia mato asase ama mato dan ma e wi ase afefede ye da kro ye be dan wega na mum se eye mawa wo frem ya ka chem se nyame show
0: oh
1: no be di machi akoma daka no nyina wow
0: wo
1: sani nyame na de chem pia na me ba ene dawood 3 sister capsules no nza de amatre no kwano no na matna se se me kan huma makoma ko enson dia bom e de aye bru ya ya to din dawood 3 sister capsules ebi ba bia menam a nya mani agye hu se nyame achemade ye
0: yeah
1: imagine se obi yare na ne sisi aye ne ya emfie maako maako dumienu e wanchi 12 good years o ose se beye kro be pia free dem no na aye dadwen de ama no opie so ade so de poma ye ne nkakran kakran kakra de obi anim se maame de ne sisi no achea na obi ne ka kire ne se ebrua ye fra no Dawood 3 sister capsules every any Dawood ointment se onyebia ebebo ano obadi edi se okoto Dawood 3 sister capsules ne Dawood ointment ofa na anopa ene enumre anopa ene enumre edi 2 weeks no na ne sisi no a achea no na ne sisi no atene enti ofra me no waka kire me se dia me dia drone bia no me hwe yi na mansesa no na nyame enhyira me won se nyame enhyira na manipa eye odefo
0: yeah
1: hwe takrade opani bi so ono so se oda sori ye no na ontime ntine nimu me sisi e na ne ntine ye wo na to asese no etwe ne tan ntina oso ade mu ani e na okoto painkiller anti ofa painkiller ni ye no na adwo no kakra after 3 days no na fe asan so no mu bio a obu de me koto hospital still a eni almost 3 months ni oshademu saa but obi ne kire no se Dawood 3 sister capsules ni Dawood ointment edu ni ye kama di onko tobi no so hwe na metu me so
0: wow
1: ofra me anu pe no se Dawood wadu ni de me hu habandu ati se da aye ye ma me ba ko Canada anti akosia sabri wo hwe me so ni obi asia yes o se ye trans bia na o hwe ya bre bia
0: wow
1: na onu so ni ha onu se na ni sisi ene ni ko tobi na sisi na ko dru ba bi kra se nka mama na appointment a nka mo kwa kwa ye ni surgery na obi efra no se ebro bi oga na efra no Dawood 3 sister capsules se no we any Dawood ointment no so me ma to nro oga na ebi gumi dan mu bebere me sisi ne nko ene be nipa na ka chere se ebro no wa so ahwe nti na o ka chere no nti be ya o mo mun to bi mre no to mo to capsules no fo ena ointment no fo wa yisu capsules e 2 ena ointment no so kwa me kra de wa yisu 1 pe o se doctor me sa ko eyi a check up a date na nka omude be me surgery no maka chere me surgery no ma nyanje ade ya me sisi no ejai nti me baga na obisa me me shoe size
0: oh
1: then sa me she
0: wow
1: te se
0: wow
1: eno no nyina na eyi ase afefe de o de nyame nyira wo no me pe
0: amen
1: nti be bia nipa no o hwe yen free wi bia no se o hwe adon tv o hwe o facebook ana youtube o ti nyira efe ma nipa no ko pharmacy
0: okay
1: over the counter bia eto oduro bia ko so pe Dawood ointment ene Dawood 3 sister capsules onse me kama se mi se be me bia sori ade open se okoto memedru na the question is ye nkuma kate a ye bu fertilizer be man mo sisi ache a o so okoto memedru
0: o ko de
1: o to na se pede jina so re fi se o sisi na o be bu pa enye enti no be me bia o pe se o be me wi peyo na unya hode wo mu a dwen osisi no ho na osisi no so betumi ayɛ adwuma yi a ɛne ayɛ aduro wei Daud 360
0: capsules
1: Daud 360 capsules
0: okay
1: ah ɛyɛ bɔle bambɔ yɛ kuro bi ɔyɛ fɛ ɔtenga
0: mm-hmm.
1: papa bi ɔse mfie bɛyɛ nan ni ɔno so ne sisi yɛ ne ya paa adeɛ da hɔ koraa na ɔntumi nkoto mfa wayɛ aduro a ɛnkɔ na bɛyɛ 2 years ne koraa deɛ afei aka ne bɛɛma no mpagya koraa bio na ɛno so ɔhwɛɛ wɔ tv so a biribia na ɔtie radio so na da kwa ka ne se obekɔ bɔle no akɔtɔ Daud 360 capsules ne Daud ointment wa start yi su aduro no afei ne bɛɛma no anka 2 years ne mpagya no ɛdu ahoakye bia na na apagya wo ahoakye bia na apagya wo ɛna ɔfrɛ me aka kyerɛ me se Daud wonim se aduro no yɛ mɛɛma aduro na so na se bɛɛma no ɛda wo sisi mu nti sɛ wo service sisi na ne ɔmo bia no ɛyɛ bonus ɛde ma wo nti sɛ obi hwɛ yɛn na wɔ saa tebea no mu a wonni kan dwene ne sisi no ho na de aka bia no Daud 360 capsules ɛbɛdi n'asɛm ɛde ama no na ɛyɛ mmienu Daud 360 capsules ɛna Daud ointment wei wobɛmene na wode ointment no atwi nti woka ne mmienu bɛ mu a sɛ twi na memene wotwi no na wo memene maame bi wɔ akyemɔdan akyemɔdanfoɔ ɛfolo program sei paa na ɔmotɔ ɔmagye Daud ointment ne Daud 360 capsules atom paa maame ne sɛ ne kɔtɔdwa mmienu nyinaa ɛba sɛ yi a agye sɛ ɔde duku ɛkyekyere ansa na watumi ada deɛ ɔwɔ sɛ ɔyɛ biaa wayɛ nanso ɛnyɛ yie ɛno ɛna ɔtie yɛn ɛwɔ radio so saa na ɔsoo maame nkɔtɔ aduro no bi ɔtɔ Daud 360 capsules na ɔsɛ ɔtɔ 5 ɔfrɛ me ɔsɛ wayi so mmienu ɛna ointment no so mmienu baa ne kɔtɔdwa no a na anka akyeakye a ɛmu yɛ ne yɛ aberɛ biara no ɛnɛ ne kɔtɔdwa no atene ɛna ɔnsan te sɛ ɛyɛ ne yɛ bio o papanin bi firafiri buadi buadi no sɛ ɛwɔ ɛmena buadi ɛwɔ ha buadi ho ɔno nso sɛ ne sisi na ɛba sɛ yɛ a na ɛsɔ ne nan kokoro no na ɛtwe no a ɔnam a ɔtumi tetɔ ɔtumi hwe ase nti aberɛ biara no ɔnam agye sɛ ɔnam dan ho kakra kakra na nyame tumi so wakɔtɔ Daud 360 capsules Daud ointment ɔsɛ ɔka hyɛ awurade animuonyam sɛ ɔnhyia aduro bi sɛi da na sɛ letra letra ɔno yɛwoo no bɛtum sɛ wanyini abɛyɛ letra ɔsɛ yɛ bibiduro ɔnom bi da na wayɛ n'adwene sɛ ɔnom bi nso da na wei na ne sisi yɛ ne ya waakɔ hospital a ne sisi no ɛnyae na ɔne n'adamfo letra ɛte hɔ ɔdi nkɔmmɔ ɛna ɔka ne sisi no asɛm na n'adamfo no ka kyerɛ ne sɛ na woanom abibiduro ahwɛ na ɔsɛ me abibiduro deɛ meme nom bi da o nti n'adamfo no try convince naa sɛ wontra bi hwɛ na ayɛ a na ɛyɛ ɛnyɛ ne nyinaa na ɛyɛ saa ɛnti no wontra bi hwɛ mentra bi hwɛ no deɛ ɛyɛ na mekɔtɔ sɛɛ na n'adamfo no na bra a ɔnoma ne Daud 360 capsules no lectra no o ɛnti ɔfaa ne phone ɛna ɔyi watwa picture no ato ne phone so ɛna ɔyi akyerɛ lectra wei ne sɛ hwɛ kɔtɔ saa aduro bi Daud 360 capsules ne Daud ointment nti ɔkɔɔyɛ no sɛ ɔnom abibiduro da ɛnti ɔtɔ maako maako wobɛgye adi sɛ ɔnom wei capsules no wie ɔde ointment no ɛtwi no ne sisi no agyae nti afei wonim ne ɔyɛ ɔkɔ school a na ɔkura Daud 360 capsules ɔsɛ ɔlɛkya koraa ɔpɛ sɛ students koraa hu sɛ Daud 360 capsules ɛyɛ aduro ɛnti ɔka kyerɛ no sɛ na wahyɛ me nkuran sɛ menkɔ so a na menyɛ aduro no na menyɛ ne yie se yi a na aduro ɛyɛ aduro nti obi amfrɛ 0244 88 64 37 0244 88 64 37 0244 88 64 34 37 na 0200 168 17 17 17 17 aduro no ebi over the counter
0: okay
1: pharmacy herbal shop ba ɔpɛ dodoɔ atu paa Kumase PFA pharmacy
0: okay
1: ɔhu sɛ tafo new road dodoɔ bi a ɔpɛ biara wobɛnya
0: okay
1: wokɔkɔle no akɔ hɔ nso a dodoɔ biara wɔ hɔ dan heba samenco ozone chemist baabi a ɛtu aduro biara no wokɔ bi wɔ habme pharmacy ɛwɔ asafo labour runabout hɔ
0: okay.
1: akra nso ɔkan hye drug lane halus heba ebi wɔ hɔ dodoɔ noa wɔ hɔ wokɔ takrade a aa mensa sir charles ɛbuakwa pharmacy ɔmu nyinaa tɔn bi pɛna heba ɛwɔ cape coast mo a mootie ɛwɔ takwa ɔwɔ asabibiduro fie ɛhɔ nso dosopo ɛwɔ hɔ ghana baabia a yɛtɔn aduro biara no wokɔ tamalia pk gombila wa ɛyɛ broni pharmacy anaasɛ wanwana pharmacy efa fojo ewo kentampo ena techiman
0: okay.
1: Wa mo tie nso osunyan ko green light wo ena muse pharmacy afi cap heba ona e distributor ewo osunyan bono
0: okay.
1: Oko cap heba ono so dudo na ewo ho ba duo no fi ankasa ye sehwi asanwe nso ehwo de ye Dawood ointment ene Dawood 360 capsules ye hospital no wa edreso krapa usi wo metro junction also wo ba Dawood heba hospital
0: ye
1: okay. Ma from Monday to Saturday me wi ase ne sore so no de me de jama hefo no meti fo no se ne nsusu mpre wi ase de ne wi ase ajapade nyina we ni tete mu no na me ebe frɛ no frɛ obebi sa se e den na de me de ma wa asase so no
0: okoye
1: okoye ne sa na kan hu se ye ape nyina no ye mfa nko e na ye da queen size mattress so ba de kwa den anamu nsia
0: yeah na okodem
1: some of them we are daka by any refita we are trap we are pie who are cra we are the watum we are besides a blocks no a quite we are now na me obi ye na ye mobo obi ye mobo so obi am friend 0244 888 64 3 7
0: pacho ay Dawood ase ena ye kwe nene no eje tia tuo ene ne ize uche se efomu aye butu me ya shie nye ye Elizabeth wadu nye adem do unsa me nuwe wako nye nsono ebi ye di asamu mwanchem 5 minutes wati nyesa ya mewu kasai
4: mwacho efemu Elizabeth mifun koko namba mini abi mubi ya wife ene Frederick Samu nisha akolanti namba
0: Frederick Asamuwa
4: Sam
0: Frederick Sam ere na hun Frederick Sam anene kwa woye
4: mwacho no tema me kotina obi nche ho tema na sister be friend sister me ene ne mami
0: sister me ne de ne mawo
4: acho
0: adin ti na sister me de ne mawo
4: na mi ne obi ne na me kasa ejuma no me ni nje hu nti da no ne ne bra ne kasa wo fun so na o si nti we nya ge ama no na bra nte fama no ne me kasa na o ne me kasa e na o si me besra no wo kaso a na me koye
2: tema tu kaso a
4: macho
0: emu wa o tema tu saka kwa nya bete
4: ana me ko e na me ko sra no
0: okay
4: nti mi sa ko mi kulo mi o sa frɛ mi na me ko
0: ko aye na ko sra no first day no duro de ne sie
4: ane me die
0: o wudu wa no no die
2: na wonim no
4: o ka che mi se o be wa le mo de meto adwuma
0: okay nti wo ko aye na na sitena mu te sɛ de na na e wo ne ho no no asu ne fie
4: no e driver ni
0: o de driver Trotro na bus.
4: Trotro driver. Okay. Ana ne bra esi 3 bedroom so na mani ba ko na na otim.
0: Otim. Tivaze na akodu o ma nsu dware ye. Aha na ye den.
4: Ana no ni da ye. Ana o che mi se mi ko gba mi hun lo de mbe tu ojumi.
0: Nti wudi se wo first time. First
4: na mi ko ya de che na mi sa ko mi kru. Na mi ko bi mi ko di 1 week.
0: Ana so 1 week ni nyina o no de die.
4: Ma cha.
0: Nti wo first one akoy no wo ja ko ja kwan se.
4: Ode mi ko si tuba janse na osisin lolu 5 ni okun mi kuro na ode man
0: pepepe e di sikan kan ho
4: machode
0: nti wo sa ba no lolu fe be na ade bae
4: mi sa ba no
0: ma
4: che mi se mi mbla mi do abu na mi ska so mi ba yan wa na mi ska
0: ni nyina mu di 1 week
4: machan
0: 1 week ni mu na ade bia no da pe do do se no no da do be se
4: mi a 2 times
0: 2 times and I do an area
4: nime ibu anyi ibu onsa da wa nko ejuma
0: ebiya de ti brabe na unze wonye
4: ni fi oba metina mi ma mi de waka baby metina mi so anche wo kibi ti metina mi so anche na mi so ani so na mi nimse mi ni follow him as me nya me me so an baba ko ni mi dwa mi o se wo fulu pija nti ano
0: mo se se
4: mo se ma fulu e pija
0: okay.
4: Na me mense so so ba me ka che madam fu mi o se e beba mi nya abutene nti me so aba
0: atwen
4: me so aba no ba e no se mi anopa me dwen so a mi fa so no e nurse no me fa no ko cheke
0: okay.
4: Ko cheke no se mi ni o ka che me papa na mi papa se mi me fa be mu akone number man na me di number ne ma no na o fẹ na obi san se me ba ni so ni o ni o si dan pa cho an na papa se ni o me ye hu ni mu ansa na ma wo na o si ni wa to se n papa da se sa da ni dra o be ba n papa fi tama e ba kibi boy na amba nti o be du ya na o ma ye ja ni se ye nu ya ma o na me ka che papa se o n fọ na o bu sa be bi o mo dra ansa na ya nu e ja ni n papa fẹ na o ka che papa se o ni se obi tu kwai
0: sa
4: nti o be friend papa bi sa ni sa onyo mbe nya kwa yan badia Nti ofa ni papa na ni papa se.
0: Omo mu. Yes, na se 2026.
4: Papa se. Ti won na papa ka che mi se. Ma mi fie be mu an, baba bua mama wo. Nti no forget to nti fu o ma fe ni bi. Ti me wo ye no. Na mi sister ye no se o. E bia na afi de wasisa. Nti ye fe na hospital be no mu aye. Ye fe na ma o jina, ye me ni je aji se wa wo. Ah, baby anu o me ni aji. Ti hospital be ni ye se na mi sister ka che. Osi yo mate ni send him video kaka no sa for me sister say unko jina bibia network wo no send this can no send him my sister ko jina won ma wa anwa wa free feni mu so na nko te fu won na wa ma miskada mini nyina wa ancha me da ko sister me dia wo say mi papa so na hwe me kaka kaka mi papa so
0: ha e raba ha
2: so bananya sa
0: peja eh peja peja won sa kon so wa sem ba ku we o di akoba bi dodo sen
4: me de color sun ti go
0: unko unko sun pa ma ohiri ni ma o sikasa fa kwa yejuma
4: mama mi ten
0: mi me be shwe ni so me ti asa me nam nam de masam ni nam ba bi na ye ma me ten ten ten ten ba na ka ni mejuma ma ye tamile no de ye dai
4: mama de ko fa ni o ma
0: ene ni ma ne we ni ma be na de fa ye
4: me ko fa o mu ni samna
0: na we
4: me na nunu baby aye fa na nti me kodina store na me koto ye na
0: nti ewei o ma ni samla na wei u fi so mpa sa akwa he losin
4: ai
0: o ko pe de ho
4: ene so me de mba ni papa ne ko
0: ene ko ho e ho so mo ye ole
4: omo di mi fi aye so ba na omo sa ba se bo so mi ani no bi nyama akola na ana o si nti omo ba o be fro mba omo fe ne fe ne wan fa nte wone de oman ka asem ne bi
0: eh na wako ba bi yadi kan ma osika na anu ye ko keje tie obi ton powder 2 million am de ma ne ma okofa ye nyina wacha sa video si nyaada je nti na minti mi nyie okofa ne ma kakra bi e wa pam enu kwen ne ji aji a wode na mu wan ya 1000 Ghana wan fa nya we eh nte ze mi nyore ante
4: ma
0: mi nyode
4: mi pe mwa
0: e mwa be sa he wunim sa anyum weto ye na ara ya sasini wunim to ge na anim to uko school du sey
4: pieces
0: me say 1000 Ghana na de for money sam na ne wey
4: na no na nde sha akola next month bo do me ko ta ta ma me fe no wa ma miske bi
0: na me suma o se free time abesi twa mko kan so a ade na mo jimi jimi sa ade
5: we on
0: your serious when 1000 went to samina ni omon na omoni ade ye tukwe tu de sey
5: amina ba daud me tu we majuma ya maya bebe sabre we started with 40 Ghana cedis
0: he
5: na we 1000 Ghana I say
0: wa kwa ko di asa twema ba se ko loss ya sa ba
2: ni samina tamie
0: na fa fele na ma ba ye juma he
2: amo
0: anu ti na ofu
2: ta ko ke ofa se na wani nti oko bishop rokoto ye
0: mi si enra da wai wada wota ma di a chi
4: anin sori nyina hokora
0: ya sponsor o enaba
5: so first you know of course first one
0: kana
5: woman 1000 so na gbe ni se
0: ona musa wo di adini na na musa ahun
4: na bibi nya
2: ha ya manashi
0: sorry so ejina ho na mafo
4: sorry
0: oba kama kama kama se mi gina ho na obi de ne fa na obi obi fa ne ma me ene he u fi se radio no so etire na mko 40 radio na chi na ye gebo mu prince ehia bosia na sika di so na ba ho woni me ho fa fa ya ene ti anu ze to se mi ni wi ameti ya bo wo ba ma ni mo na u ka se mu akase enyi ba ma na ma ni hwe
4: ma ni sister kura bo fupa wo ma ti de wo ye nya sisi a wo de obe bu fo mo do akoto no
2: omo
4: ha ha omo bo fupa
0: ha chase chase chase aka last one sorry ba ko e ja sa ko so ka se rade
4: rade
0: ade amaye
4: ade amaye
0: minye biem
4: minye biem
0: sey ade me ma be ma
4: sey ade me ma be
0: na metwem ka so abesi akotema
4: sey metwem ka so abesi
3: akoti mi de adwama mo
0: me tie nyina so africa so abe
3: e de adwama mo
0: abesi kwa ka so tema
4: community sey e flow wechile
0: ha
4: wechile
0: wechile
4: wechile
6: atu mi je jama mo su na ko de nu mi enu han elusu ye
0: yes asu se ne lord fe pepepe man you got the holy near the mercy go what me aba ama wo bi etiti mo re ma o se na me ka cho se obi o mi de mi sika ma obi se me be ba po mami
6: ma me ma me
0: mi kam bi a
6: akola we odi se ya
0: untu mi me ba frederick me ba frederick
7: mami
0: ana na wo woni akwada ya wo na wo nhwa akwada anu
7: yo na wo pa cho mi tie wo
0: so
7: yo na me eh akala ti ono ola kwampo no brand of them chairman of the organizing company the organizing company was say sanka any time na kam no fa na mama mo na mo fa na wada me jina so na nka so so ene mo nka sa
0: bi me se de na ne na wo a wo nhwe no
7: yo mami eh no ko after we incident ni si yi wo de yeto bi dia so short o de nyako so mpa o de mo ko so mpa e de na mama ko mo nka sa ana mama nanka tama o so beto ode mama ne mane 1003 that time suma after time suma kudi mama ne bo sun baako oni ana gina msu gina so e de 500 gana kidi e de so me 1005 ah o so ko o de ton ade
4: 500 sun dis mama
7: mama me pacho mama fa na nsa na mama ona ada senti ona ne se peyi no ona
0: ne se peyi 500 ma ne ka ho ma ne 1005
7: me pacho ai
4: wa enya no kure
7: no me pacho let it go ne ne ne mama mo di nyabuche nyabuche me pacho me no ba kasa mbacho mami me pacho me dele me pacho me fa sister mbacho muni naso
0: bi me wo na me ne wo kasa ne sister ne die
7: dabi enya me sister wo me pacho me sister wo
0: eh oh no ne sister no die ne die ahia me me sey ade ne sese wo ba e wo se wo na wo hwa akoda no no wo de ba
7: enya no kreda mami
4: sha na be na mani skaka
7: nyabuche nyabuche mami mami ne kasa mami enya 1 month mpo mo wo mo ma eje bi dan mi apo ene so so a ye ti eh losing tv na se ni vidu wa belo na se ah ni vidu na dan mi ni kasa yi wa tan na ko losing tv o se ai ene so eja ya bobo so a o fi losing tv o so fi losing tv pe ene no fe mi ni papa o ma mi ono ni vidu e se papa ke che ni se na papa nkan che ni se mi ni je bebi aka se mo ba bebi dia antwa ya me nkumi
4: ana
7: mo bia se se meme
4: me
7: mami anche me nkumi a mami hisi ai anche me nkumi me ba na se me diwu e na me ndei
0: se se de twatwa o ma oba ni sika e da ben
7: mami me pa cho o de me call lot tv na o ka ta se me mami me nche ni kampu bi
0: na oni number o yusu
7: wo na mo yusu pa na mami obi a o se se me je de ja ka se mo ba obebia antwa ya me nkumi ana se se me ba se me be hwe me me ka se mo ba obebia na me be hwe na ti kwen a antwa ya me nkumi no me se na maba
0: me de chatu o ma ni sika e da bei
7: ma me pa cho ni de mi tbi nche
0: awu no wa fa ni sa kwa no ejibi jibi ni wa fa ni na da ana ne na bo e na wonu su di hu chi na so afa anwa di me bo a
7: ni ka mi hu ni o ru ni mu kasa ana mama ama achi ni asan o no ka ta
0: o ni sa di no me bo mu sa fu hene ni atwa mo to wo wo ba e se se wo hwa wo ba no it is your responsibility
2: no ni masa
0: sa be a na wo ba ba ni ya wo ba e se se wo re no wo ni ne do fi ka so ba wa re na no masa
4: ma fe na be hene no ma
0: a ko wo ba no ba ma ni sei
7: ah ba ni sa mi no mi no ka se de mo bush ba papa no mi ka sa mi chese okay so fa me ni ni sa de mo bush this will be am bush e
0: fi ne kro ho ba ma ni sei e bi ni mi sa ba bia wo mi so ba ma ni sei
7: on to say dia wona ni wona this are the message tapeni no wona ni ka sansa
4: ni wa en ka sa ko concern mi ka ni awu ka mu tie o be
7: Dis ta mo na dis ta mo de ne se ta peni kasa o. E pa cho no di mo a.
0: Sister no de na opesa me ne nka.
7: No, o ni wo bidio pa so ka chere mo ntia.
0: De na opesa me ne nka.
7: And o no o say, o say ta mo fe me a me fe no understand mo kasa. O no dis ta, o no sister. O no dis ta.
4: Na wo ba o hye na sam ne ye ka. Enye mi sister sam ne ye ka. O ba ye sa no mo bi
7: o ta sam ne mo. De dia, wo se me sho. E bi sa wo ni ya e ko so back door. Enti, me se wo so ta tie nfe. Ha ni ko pese de po sister.
4: Be na ma ko finish ka. Apan wa mi na.
7: De aden se won pese ibo.
4: Na ta ta de ma na.
7: Ma no no so ta ka sa.
4: Ka sa ya den. Mi ti ta mi na wo.
0: Catch me say. Sika sai na wo de be ma wo ba no.
7: Ma me ma me.
0: Abra wa
8: Sanfone to suru nyai mame mame no sa na modinam toto deve speed no a onya wunu nipa no na wekura de se wan hunu we ya ma de na yedene ma na ka na yedene ben kedi fane to su 1 minute na memisa na sam no nyai de ocheche no minister de minister no so ya na kura bone sam so abodam so ya de enya hone hia e ba no ekura no no na ye me priority wo ba hwa no sanfone to su
9: o mame no papa ti ase
8: Ha. Mr. Tarzan, what do you day? Ah, papa.
7: Mommy.
8: Who mwa di ahu? Ana waya mami mami, wuni me.
7: Mr. Mami, mami.
8: Ana mami mami, ahu di atu sunu wuni me.
7: Ah, okay. Is one part of the first thing?
8: Idi ahi ma.
7: Ah, okay.
8: Nti uba no bama ne say?
7: Ah, mami, nana mpa chenta me chese. This is my sister. My sister is a cast of life.
8: Ah, I'm going to get minister. What are you doing? What are you doing
7: now?
8: Anna. How are you? Sir, I'm going to be minister. Minister, what are you doing? Minister, what are you
7: doing? And you're going to show.
8: Minister, what are you doing? My minister, what are you doing?
7: What are you doing? What
8: are
7: you doing?
8: What are you doing?
7: What are you doing?
8: Vena ede, o ga so anya tan no mde adwuma no.
7: Me so assistant wo di gya so.
8: Frane to so. Ene me na anya panel discussion kwa me pe. Frane to so ba ko da ni an obaye, wa da ha o ma ade achi.
7: Ene o sister, ye o sister show we buna yi pa wo, we are so.
8: Se frane sister na to so na minti asem kro so, unti bi nka asem kwa frane sister na to so.
7: Eh ma mpa to di na to.
8: Mami, ya 1,000 accounts, you know. What do you have? Huh? Min Sancho, baby, I'm a social program. Min Chiro, neko. Uh-huh, ain't you with 1,000 a day? You have to account to it. Ata seman so china da. Ne ba be heavy fridge, you know. Any a juma do a wodi ayo. Na, kumasi mo beti minka.
9: No crap.
8: Me na ma kaka na me iska kaka na me iska na me de che ne se em ye anwuju oso mo bro phone na era ba o sister kwande na waye no
9: ma cho me nya ne so no ka me ko lo se ne ma pa mu e fe ni fe
8: o sister no sa a de nje a
9: o se ma ko bi ne ni as
8: so sister na era o
9: onje me me ba no ko nyo ne te bi an ma ni
8: ti wa ne to de an ma ni de
9: nya na me she me ba ni ne ti fi so ne ne she me
8: Inti wu wye yese bema bene wenye no?
9: Mwenye ubiya.
8: Wye shio? Enye no kre?
9: Mwenye no
8: kre? Enye no kre? Kwa ubi bae, boy biya fre. Se wano wune wo wo nkoko.
9: Enye no kre?
8: Saa. Mwenye
9: ubiya, mwenye no kita fun.
8: Mwenye fun? Asasa, na mwenye fun na ade kwa ba kwenye wu.
9: Ata na mwenye shu fun, se mwenye shu fun.
10: Na wuzi tane pa mwenye yese wwe?
9: Mwenye na mwenye kudo
10: mwenye. Mwenye bezu?
9: Nkoko.
10: Nedua na jua nwa dahi?
9: Mimi viva lande manami den Tomaso na mimi viva lande.
10: Ubana nyaze?
9: September mimi vinyo 2 years.
8: Na sikano wabusa osa odi yede. Ada na unti minka di odi
9: sikano. Mami de mafaya samina ye. Honu me mufli inti. I must.
8: Samina bae na ufaye. Brande bae.
9: Mi fufaya mufi different different.
8: Nisi brande bae na ufaye. Different different ba. Boba kudi.
9: Geisha nena sifu. Nina mekofa. Me na me ni say bi e ko ba bi ni ko tu ko de na obi store na me to e.
8: Mm. Tu to say.
9: E don so me to say na me bre ni wo mu.
8: Mm.
9: Ye hon mu so mu fi.
8: Mu fi na na mu na wo je.
10: Me ni bre ka mu mu na wo na am ma che.
8: Wa.
10: Weekend.
8: O ye ni yan content na me wo ni mu.
11: Ai ma. Me de ono na na brandi na mpi no mbondi ole o mu anase.
8: Mm.
11: Na ma me he papa na na o ti ba bi a me ti.
8: Mm.
11: Papa no.
8: Na me bear 2 minutes ko me be check old gates si ya ni ko.
11: Papa no wa din ko la sem bebre.
8: Mm.
11: Wa enfu so bebre.
8: En sem bi wo mu na ra me di bi be she fridge na chena ya to, ya to e bua da
11: no. Papa wo na ma wo ko shi oba, wo so oba no okunu. O tre, o ma tre, o okunu.
8: Mo fa ho.
11: Oba ne say yentena wo si you, one farm with you age, en obi yere atena. Obi yere akusan ko top prot. Ama wo Na dabio sense ya ton plot no me yaje a yaje musika o wusi mze
8: ase musika akodim
11: eh mame
8: ah
11: mame ka se mi jira me pa to tie wo no ba ate oba to port na wo si sudan ya ye wadwe ne se wo fiche
12: o de che no
11: so ye o yere se ye o yere o de che no e da da nsie no se ye oba na ne to port na enye wadwe ne se wo percentage o oba woni waware no mo to wo no asem si ye no o 50% of asem be sim asem si ye no o 50% asem si so a asem na mo ka no wo se na wo bete 50% na aka no oba to ne port na wo se what to kwan what to cement bi ona wo kan ana ye si dan na ye ngi obi aba o mudu o mo je land no no mo tu aka wo betena wo se wo chefa wo wo chefa wo se akola no ni jika ni akola no akola no wo kan se eh ne ba pani no akwa nya wo ba
12: e ho aba
11: ti o me
12: e ye ho aba
11: obi de ma tre ne ba wale wo wo ne ma me no wo da wo
12: no ahwe wo
11: akola ho
12: ahwe akola
11: wa no de obetini aka ti akola no wo se owo ni into party so he sa ye mama ni ye hunu nyansa
12: bebre
11: ye age like this o se wonyi ni wo bre o ti ma se yes identity one plan the way way identity wo bi ri akotena e ko se ye ti o deja wo san to se me kura no kura no anya fo ami mo
12: sika
11: dabi ni mama be bring yam from so abrabom enti no mo wiye ya na wi o mo basa enti ti wo se je na na su kwan se wo ye adwuma no betuma pa o ba ya no ho ade e ne na tena
12: padie o ma
11: o padie afo mama padie afo mama bebre that is our mistake ya padie afo e ma se be pede se be isu o ma o mo ye ntue sika bi ya
12: okay
11: enti papa ne die ne die ne case o ne case mame
12: enye
11: case ma kokura a wa fo honka e no asa me esa ko tue hotel kan
12: it's okay objection mame 2 minutes menko
10: we mame ba flood fo isu na mi ya ma ya dwini nya
12: da bi ka dio ba ka cha ko mabre
10: ye ma ya dwini adwuma se
12: protect teacher
10: krachi ni a woni mu de wo se ade na o mo na failure wa nka ya ka na wutimi ye o kura no
12: but wanya ade o che ya da ko mu a wo ya wo nyare ra she
10: o mu se it me ya bodam sem bia asa e no ma bebre abe wi asa wo se ni hwi ade ye ya de che ntu ko mu na wanya
12: Na yen so age glass. Unya vegetables are triple poison nyina.
10: Wo ima ye me wo mo. Che se me mo sel se bebre abo so a. Wuti me gi ade we for. O so ba ne se eye waye a. Na ma so se sma so. Ne se waye a.
12: Na ona mu ansa na be fund na ba.
10: Tam 4500.
12: Ade ko. Wo yire so 45. O ma ne me yen 4545. Ba cho ye say 18000.
10: Che se e ti se bebre ko so nti ya ne ye nti eye du fu di pe.
12: Okay.
10: Na kan na mwan bebu nkrofo sa. Wo ta musika ko mo bi so mfa nya adwuma na bu sum ya ji. Na musika ne da wadwe ya adwuma.
12: Na be.
10: Na wo da wo fa.
12: Abe onim shares, onim bank.
10: Na mwan no de be ya. Ni padom wo de bi o be nya interest de amam.
12: $125.
10: Ei.
12: Okay. Lady mam ka kan kan wa ni nko na de do.
13: Mama sama ka na. Na so to le Ghana for breed too much. Sometimes she shares ne kutasika kitu bi a e betimi aye odi e profit be do. En ti sa we wuti e se se de kan wo ni ni ni a ti sa wo. Na wa nti mi ahwe se paper ye dia mame no. We go through se e betume. Se bi a wo kan wi ani se de sika be tu ni ma. Se ke de sika na tu ni. Because why dey say wa kan. Na wa wa bi na wa sin sign ni wa sa ko fa wo bi sun nyina de o ma be wem ewu an ka du wo ni wo bi sun nyina nti ye nsue se enwa man kitin kitin se bi se little drops of water no na ma eye big ocean o nti ye sremo a ye nsue se kuta ki bi kitu bi a ye betimi aye odi bi profit na abo ni nje goodness no bi bi e be hu o tv bi a na e de che bi bi e be ti bi a na e pidi aye kra na e de che
12: okay
13: na me ma me ye a oni ni kunu so ba e so oni so on pebra bi mo abrabo awari ene de sa be ma de wutena ta me kan kwa nye ebi ekunku wa te bi ko rese o kwa wo mu afie na
12: ke
13: ne wo de ensa na ba kito so na e be ma wo ensa ma ye bebre ne de bi an ekun e de be ekun
12: okay abusi afu ba cho me bre no aka no ma hye bre no a hye se de ko wonse kana hye no a hye enti e ye Colgate e ye nature first ana mi bebi wudu ma mesre wada fa ni die ma me na beje wa chede kama package na fe mesre monye mra me e ma ya ni bi wa monye ko gate ni mra me na men fa nchre na yenko enti eyen sem bisa ufrape na ma bisa onu wa ya no me che nipa enum ade na ye kwa ten ten ten ten ten ti mesre fo waso fm me mesre ye ni se juma no na enkwantem 03220 8358283 so already speeding me able bomb me say you know okay ha, mamere hello
14: me
12: don't fool what you in the baby of fifi
14: I'm to my son to your ass auntie
12: hey mama sir what am I going to get to what you should be paying
14: if I try
12: you there ain't been a who you should patch out na ya anu na ma osi no ya den mama
14: ah na wonu mo che ma osi se ya den
12: no aya me sa mama sa what did be why me de ga ma o edodo we ma mpa imu o wotie na brandi e woni mko gate nwase ma anti be sa o sure mama sa edi be na wo wo card ne so na ya wo de asomo bi ama na beje oh na cho mo nchro ne mama no e ma me na yenko
15: ta o da fa sana ni yisi bidie ni body to tie so pa na tie
12: acho ni ni enu no ye de ahia
15: ba jo ze
12: ni enu no ye de ahia
15: na no we at anti be kwale to tie pa am da
12: se be da se yenko hello
14: hello
12: oji baby of fifi
14: acho me de evelyn me ka so fi aton so jin ase
12: okay evelyn so pa se unya healthy gum now send your din and Colgate no type bay and I will be issue
14: me patcho the box and how you green no
12: the penny din
14: oh no I'm not sure I'm in tiny din but me with me I'm Colgate user and one I'm used to Colgate three type of Colgate and one I'm used to
12: three times I'm here ask
14: watch out okay hello
12: missy three times in a day
14: baku ye baku adaka no ho ye blue and white
12: me deal with names and kwa patcho yen kwa enim mesre o at least who you su kwa dia me tiwe me you su close up wa from kwa labre what you say eti na minim na hodo no na mi so Colgate mu nso minim film kola bre mi na mekai tete no enyi na mekai yenko yenim hello 03220 8283 pacho obi wo so amfa ne kwantem na bre no ko hello okay.
16: Hello.
12: Mira fudi mbadi afrefi.
16: Afrefi action.
12: Okay, mpacho Colgate where you should be there. There in our issue.
16: Start to no in our mission Colgate bani Colgate chaku.
12: There in our di chew si ama osenu ya day pa ano.
16: Amie Colgate ebano.
12: Okay. Na upasa wanu munka no so ye kama na osini ye fitavita de he na obey issue.
16: Amie Colgate sago.
12: Echi ya wana hudu wasai.
16: Tu emie no.
12: Ano bobodi na mere.
16: Colgate eba. Colgate sago.
12: Okay, me de bema on pacho wudi e wa wadi ka to ye den.
16: Me din ye Otis Annie OTIS. OTIS.
12: Yo, pacho nti uba front desk a obeti ye ba beje wudi e kama wa.
16: Ani a ani din. Ani no. Ani a ani din.
0: Kɔsɔti kyena nso yɛ bɛsa bane abɛkye bi bɔmɔden ana Colgate nso pɛ bi fɛ twitwi wo se na wo se no nyɛ den ɛnyɛ fitafitɛ kama yɛ gatɔndeɛ no bi ɛwɔ hɔ nom nti yɛbɛkɔ ne akɔgye na mmom ɛna wodi wawo da a mame wish you happy birthday pa birthday wei ɛkɔ ɛde ama BIG ɛnɛ yɛ wawo da wish you happy birthday saa nso na Daniel ɔmane woyɛ posini ɛnɛ ɛyɛ wawo da ɛfiri pepra hɔ wɔ se yɛ wish you happy birthday ɛna me colleague na mene no ɛwɔ banking hall Sarah Amofa ɛnɛ ɛyɛ wawo da Isha IV, Sandra, Obia, me also myself, me wish you happy birthday. Nyako pon shaw na onye okese pa. Ye twa ye hwe na ye nye dwato ndie no bi ye ba ya to aso.
17: Fese de ye to Obia de. Esu hwi ni shop.
18: Me report no wahin.
17: Munya, osu me nempon su ye. Esu hwi ni ubotom.
18: Asa mfufuro bi nso asi wo fie ho bi mu ana
17: Kwame wo ideas a ne beku no dabia ne adwen fofora wo
18: ɛso anamontu biara anim
17: wo so bia yɛ din sɛ a ɛnyɛ asomdwen ne wanya o ɛyɛ sikasɛm bills wo ho idea menyɛ kɔɔmen tena mantwea bi o yɛ wɔ ɛfiri emergency loan kɔsi salary loan working capital ne startup loan bills se ɛnsuro koraa fa wo Ghana card bɛ apply ɛnnɛ yi a frɛ 0596 920 833 anaa 0302 200 390 bills

0: Okay, go
1: see.
2: Eh, that's it. Eh, the work here, the answer here, you know, I know, you may have created a very serious assessment now, okay?
1: Hadri.
2: But, yeah, maybe we should say, now we come forward to him. How are the two phones in the matter,
1: uncle?
2: My, I will hit me, she are by the
0: baby. Yeah, yeah, Jibus, we are kept, you want to meet us our phone.
2: My phone got an 17
0: point. And then there will be updated one. So, could I love your bishop? You look of 15.
2: What do you say?
0: Oh, yes, can we? His
2: phone
0: is
2: 15. And your phone is too.
0: Ah,
2: phone is expensive. I can see for your business. And it's me to have.
0: Sabre, I'm not so for panic. I could take it as a phone.
2: What do you say?
0: We'll be at your dinner. Some media may make you be a tramica.
2: Walk around, so maybe not touch it.
0: A chance of
2: phone. Yeah, no, there are so far.
0: I am a man.
2: But, see, see, no. If you ask me who is a peer, San Eseba, because un to me, Munya, me as a man in Tiada. Babuaka,
0: the Babu can't see I hear before. Na.
2: Okay, tell
0: me if I miss her.
2: Maybe I said, make me to be your brofons with the actual.
0: Hm.
2: We will need the Ketua. I will need a quadao will bear 4 years. Now, quadano said, in the bearman, I saw it to see. Now, bring me by a far quadan, the bear madna, bring me by another one who are basically. Na kurande ade afia no no di unam se ah na se akese fu bebere e jaba so mi na wo no mpo mu de pejin fu akese o but woni akwara no na eye sa de no na akwara na wo ye no akwara ni se de hu ade poti a wo ye no but bo ni na eche no eye te ewi ase no apia ba bi akudru no ana se de eka internet no oba no obe season akosi da be oba no be season akosi da be TV so uguso uche ba bonte kura TV atusi abonte e bi sho ame na hunu phone na kura no na nya me intention so okohwe se bi be ma na oba da gem obekọ no ya de bibia begusu se Facebook si na no hu ade bi wo se edro no advertise wo hu o bo se be ma pa ya se
0: edro edro
2: no what no ba pa
0: ya
2: duro sadie but e show ama kura na hunu
0: Ensure akura no hunu intelligent control system no
2: appear me se ba bia ye wiase wi akwa control no
0: ye can say so na we are not ready to train them
2: appear me se ba
0: bia bia akwa no dia then we are not ready to train them
2: tell you something you see
0: ye ba multimedia mo system na sesa e ko nyenye ba ye bo dwon
2: ti o me nche wadi
0: so me ba ke meti ba ye me de
2: appear ti o se wo ka se about nail me a me be
0: mm
2: o hu se akwa TikTok a and your money may be below him. Appear. My main kind of creature. A woman said, a yes, oh, yes, I did at least who protecting from near my bad name, maybe. But it be a crown, you cry now.
0: And yet you wouldn't mean a bit in your
2: sploat.
0: Why is that training?
2: Made it metuasi.
0: You come in my bay. Makes my yama beyond crazy. But multimedia system does not allow me. Son, that's all your ba.
2: Never. And I'm a churn. Inti akura no niema wo nim no enye wo enkore ya wo mko fa abaya baako abaya keto baako
0: class 5 ni
2: wo ni ko che wo mko
0: fa 13 years
2: omni abaya na ni die bon doggy abaya no so ti wo oje
0: eye treni
2: na ne treni akura no
0: na
2: me me ba na ma me ne papa da ya na wo mo hu ana
0: da bi nye nye de hu o eye time wo ba no pe ba be dane time wo ja no Na wo wa dana ba na mabonte a ede be
2: na
0: osu
2: ya. Me se me na me che o se me se se de wiase ne me hunu.
0: Na na na na sa na wo. O direction ye child right na wo kan o.
2: Me ba je no, me no pese me che o se nkwada no. Se se se de system na ye no. Apia nya me ye wa dum na wo timi control ba no. O ka se wona na akura na da. Akura ni ni ohupu na. Nyesu onima de kru ma de kru but oni feeling bia te me hwe. Sa ne ma na ese otimi twe no ba but eh me se ma ne hwe puno but o ma kwa ni good training a obo hu se obi ni obi da but na dream no hu se adi we dem papa se enye enyini a edo a na de no ho beba but eh ele internet so obo papa se a ye ntra apia de ye kan nyina no enye puno ngu a Continue to the advert, I hope you control, and some year near my Riman Yakono,
0: and I make a puno horse,
2: but they cast him. And then, and crank it and getting it and getting it and getting it 16 years, 14 years, or moon I a school for crying son on Bavieno.
0: ɛno nso ka wo ma ɛma saa sex na ɔmokɔ dɔ no
2: woti aseɛ
0: because aduro
2: ɛnsa
0: nyinaa bɛma ɔkwa dɔ saa deɛ no ɛna yɛ easy access
2: sɛnkakwalaketewa
0: ɔno ɔne mɛma bɛɛ fifo dadeadeɛ nhu yi afei du wa bi na yɛ neya ne wɔ su nabɛmabakɔɛbɛdiwaku na wokora nyɛ ne sa na ɔnom ɔbɛka sɛ wei
2: apɛ mɛsɛ nkwara no aba no ɛmfa wo obi wɔwɔ nom nsa wo
0: mɔmɔde ɔmonom
2: nneɛma nkwadaa no yɛ ne sesie wɔ system no mu no apia ɛnyɛ phone a mene hu ne sɛ ɛnyɛ phone mpo ɛnyɛ phone
0: akɔse yɛsua no
2: yɛkɔ sku no nkwara yɛ ate ɔmokɔ sku mukɔ no nowie ne nneɛma nneɛma nti ɛphone so
0: nɛn sɛ obi nomyɛsua no na nka tv bɛtumi asɛ yɛ
2: na mini hɔ
0: meba nyabotrɛ hɔbɛtumi asɛ
2: yɛtieyɛyɛ pɛnsonomenka
0: sɛ mese yɛyɛ pɛnso no na nka tv no kora daduam
2: na
0: nka bɛtumi asɛ yɛ
2: apia na mene mena na ɛhwɛ tv yɛduru baabi
0: nɛnsoso no yɛtumi manage a ɛti baabi ɔdu no se you can manage
2: ɔmohwɛ yɛhwɛ tv no ana obi yɛ sɛe sɛ
0: ɔbɛhwɛ obi
2: anomayɛsɛdeɛsɛdeɛ
0: sɛ yɛtetew ntia
2: because mehu ne sɛ yɛka kyerɛ m sɛ ɛyɛ nkorabɔne
0: sɛnisɛwohwɛ
2: mahu but nei no yɛ sukuul no nyinaa crisis ho awa no nyinaa ayɛ abɛyɛ subject a
0: yɛtsukuulnti ɛyɛ deɛ ne ma ne baa saa
2: sɛsɛde anebie nnaba sɛde
0: bibleɛne bia ne sɛ wɔyɛ sa
2: nti bible nnaka sɛ anebie bɛba
0: nti bibleɛ
2: nnemaɛnuadeɛɛfoɔ
0: wanka sɛ anebie ne ba gya na anebie no aba no ɛmɛsɛ wo sɛde ɔka sɛ amane ama bɛkora ne sɛ nkɔbia
2: bɛtɔtuobiblesisi ne nyina ɛkɔ so asase wo soɔ ne nyinaa ba so ɛnneɛma a bible ka no kyerɛ sɛ ɛnkyɛ sɛ dabrɛde wiase nyinaa bɛsɔre dza ko ne nyinaa yɛkɛ wo abom ne yɛ ɛko no but ɔkyerɛw sɛ saa nneɛma nneɛma wɔbɛsi wobɛhu biribi sɛi wobɛhu biribi sɛi nkwaraa so
0: bɛɛno nti na wo sɛ woyɛ ani fire
2: sɛna mɛkyerɛ nti no ana sɛ sɛ baabi awiase na kodonobo nsa mno watake over awie
0: don't allowed
2: wafa na adeɛ
0: wienti
2: individual matters sɛ wo ankasa na abɛtuma control but tese wiase no ɛkɔ no birbia ne wase sɛ bɛtumi de akyɛngye internet afɛsa na ɛbɛyɛ wes ɛnka no na wofo fo kora ɛne wote wo dɛm na wotwe wo sika de woyɛ adwuma gye sika
0: ɛnɛ good side
2: mepɛ sɛ mekyerɛ wo no no nti bino no ewiase no ɛkɔ n'anim wiase bie obitumi ɛte ne dɛm ne ɔne bankfoɔ dele ne ɔsɛnde sika ma ne ɔyɛ adwuma ne ɛtua ne ka ɛwɔ bankin mobile bankin so nti wiase no ayɛ biribiɛ hɔ nkwara no aba de sa mnapia
0: ɛnyɛ yisi o
1: mamefa kɔnyiwie so nkyia wɔ kyiefo nyinaa na ɛne wiase asesa na ne mekyɛ bɛ nyinaa ba yɛmpani asa first yɛmfiemfiemfiemfiemfiemfie mu a wodo awodoadoa wo mu no na yɛwɔ ɛsoa nom yɛwɔ ɛma me mpanimfoɔ nya no mu yɛate fie
0: ɛna abɔnte panin kora na wosoro no
1: ɛno mu nyinaa wu ɛkɔ wodu me fie a mehwɛdim sɛ ei saa dɛm no na baa nate ha woo woyɛate wɔ bɛtea wo no ei saa dɛm wei na ɔfawe no nate mu o ɛti ne no ɛnɛm nkwada a ne kofie ɔmo nyanyi nyinaa no panin bi nu hɔ a ɔtea wɔ mo panin bi nu hɔ a osuro wɔ mo panin bi nu hɔ a panin
0: wo de mu bi so mu
1: ɛtɔ eti no ohwɛ saa nkwadaa 14 years 30 years a ɔmo yɛ
0: mmaranyamra
1: nsɛm yi a yɛaka ho asɛm yi no ɔno ne nabɛ tete no ne wɔfa bɛn na de ɛhu too ne mu yɛyɛ fie dewi ana mpanimfoɔ ne yom tete nti no wowale anaa ɛwale wo na kɔwo wokɔwo nkyɛn wokɔtwe mpra kɔwo nnipa so masi anyɛ saa woawa anyɛ saa wobrɛ wi anyɛ saa wowɔfa wi anyɛ saa ɛnti no ɛyɛ sɛ deɛ yɛdeɛ tetee yɛn saa generation firi hɔ no yɛɛnɛ nkwada wei baaɛ no mekɔ ɛfie adom sɛ a nnipa so masi na woyɛ sɛ ɔmo sɛ hwɛ because yɛyɛ time no ne wo mpanimfoɔ a wɔmo tene ɛtene yɛn ɛnɛ saa mpanimfoɔ no yɛdɛ yi ɛne hɔ bio hwɛ sɛ yɛsɔre mu kasɛm bi kyerɛ yɛn wodwane a yɛnto dwom
0: ɛno ne madekorɔ
1: wona meka sɛ ɛyɛ myth bi a na ɔmo ka kyerɛ yɛn
0: ɛno nyɛ myth na ɛyɛ apɔmuden kwan so a na wobɛtumi asi biribia no
1: saa
0: na nneɛma yɛde yɛ samuna na ɔden nti sɛ woto nnwom no ahurom kɔɔ mu a na sɛ wonya saa yadeɛ no wɔ menemu a clinic biara ni hɔ saa time no
1: ɛntini yɛnyɛ
0: yɛnyɛ
1: yɛaka kyerɛ yɛntini yɛnyɛ
0: ɛsɛ ɛbra nadoɔ a ɛntotoboɔ ɛbɛbɔ saman na nkokɔto hanoa hanoa ne ɛni agokɔbuo akokɔto aborɔ bɛwɔ ase akokɔto a bɛwɔ ase wototo aboa akɔbɔ kosua no nti ɛsɛ wotobo a sama bɛbɛ fie wosusuru saman
1: ɛnti ne ɔfa bɛn nana bɛn na ɛbɛka saa kyerɛ ɛyɛ yɛmɛyi a wɔ mu ɛni yɛ kasa ɛnu yɛnu
0: wɔ si yɛ kasa wɔde wotafrita so ɔbɛnya kɔmbɔ wɔte da
1: ɛyɛ wotafrita so
0: ɛta ɛta de twɛ bɔ mu wotafrita so efie wɔ mi nyinaa yɛ kɔmpa yɛ su ta baako pɛ
1: kora
0: wɔ se pɔrɔ yɛ wɔ de tɛsi o bɛ yɛ ta so
1: mekae emine bi na mesɛ no pana mekɔ kɔyɛ program wakra afrika tv na meba kɔkɔ junior ɔda akonnwa mu no ɔkura remote ɛna wɔ change deɛ ɔpɛ na mesɛ ei wotiri yɛ o yɛyɛ pɛ so
0: samre
1: ka wonam monkum mu afuo mu ɛte ahasuo mekɔ no ka kyerɛ ɛyɛ ne maame sɛ mama ɛdeɛ ɛne afuo mu ɛna ne maame bɛka kyerɛ ne sɛ ɛyɛ farm wɔ sɛ ei ma ɛnti kwakua kɔ farm
0: pɛnsɛwotkrmnyin wɔ hɔa
1: na ne maame ayi ɛnemu de nkɔmmɔ abrabɔ mu nkɔmmɔ ne wahoahoan na ɔma meka sɛ kwakum hunu saa no ɔteɛ na yɛhan ɛdan ne yɛtumi de sɛ peace ɔkra bia ne ɛsɛ fia sɛ ɛda kotoa bi nana ɔdatiɛsɛs peace dan no mu ɔsɛ ei mama ɛnti na kwaku sɛta ne ɔni kaa sɛta ne kwaku nti ne ɔni dan wɔ sɛ hwɛ ɔmoa mehu saa nnoɔma no yɛdɛ bi ɔma mehu mpanimfoɔ a ɛkyerɛkyerɛ ɔm sɛ yɛwei fa ha woyɛ wei a yɛkyi nti wom no ɔmato agu mu ɛna yɛsei no internet ne sɛ media no na ɛkyerɛ wɔ mu wi ase deɛ ɛkɔ socialization first no so deɛ ɛyɛ wonana ɛna ɛkyerɛ wiaseɛ
0: na me nana ka borɔfo bi saa mamenyina na meka bi ɔse pray word not a cheat asekyerɛ ne sɛ kasakɛse me nsoro ɔhene nim
1: aseɛ sɛ pray word
0: not a cheat
1: not a cheat
0: na yɛsɛ na naseɛ no sɛ ɔse kasakɛse me nsoro ɔhene nim
1: ohu sɛ
0: na yɛfie ka bio nanane sekyerɛ no
1: noɛa ɛti bika bi sɛ na yɛnana nom ɛti woyɛ biribi mɛka nanaba mɛka
0: kyerɛnokoatumi da ntɛm
1: wobɛda
0: ntɛm
1: ɛsɛ nanaba na obi nekɔhunuhobi wode hwɛ yɛmpatam atiɛ n yɛfiefie ati mu nanaba yi nana nkorɔ sɛ dɛ ma yɛ nananom nanamu sɛ
0: yɛabɔ ne ba yie astigmatise no ma sesei
1: ɛnɛnɛ sɛ woawo tiɛ mie ɔba ɛnenani a ɛyanteantefoɔ nana yɛka medɛwafoɔ no deɛ kɔafuɔ mu nananafoɔ ne bɛnom ɔmɔkyerɛ abakɔasɛm abakom asɛm nana ɔmde teteɛ adomakomasɛm yɛwei mɛnyɛ wei yɛwei mɛnyɛ wei yi a yɛde kaa yɛbrɛ ho a yɛtumi twɛ no mu a abɛsi nnɛ ɛnɛ yɛmmafura no a yɛawɔ mu aba deɛ ɛdeɛ yɛ mu paa sɛde wobɔ ne panim na ɔtua mu fo yɛn ne yɛ papa na atua fuo me ma no kyɛkrɛ braa mmɛdu fi no ma yɛ daada ɔmɛsɔre sɛ ɔmokɔ sukuu anɔpa na meso meyɛ dɛ yi mensɔleyɛ ɔma yɛ sɛ ɔmagyo mu sika ɛti ka ɛfie ati mu no nana ɛna nka bɛyɛ dɛ yi ɛbɛkyerɛkyerɛ ɔmu asɛ sia nasɛ ɛne nanafoɔ no yɛdɛ wɔ he nanafoɔ no mohu meyɛ dɛ pɛn ɛnɛ koraa no yɛyɛ ne nkɔmi sɛ yɛwala mu kuromu susu a ɔmu kuromu nim abakomasɛm adoma nkomasɛm ɛnti yɛ nanano ɛne nka ɛkyerɛ kyerɛ yɛ maame nom na ɔmu nso ka bi yɛdɛ kyerɛ yɛn na bia yɛn papa no yɛ nanano mpo akɔso yɛdɛ kyerɛ yɛn ɛnɛ ɔmu nyinaa topiti ɔmu nyinaa ni hɔ ɛnti mekae sɛ ne mewura me fie a efie bi a anaa dan bi a na kee nkɔm no wokɔm tu aworɔworɔ mpaboa no mpa bi kora no hɛhɛ ɔfita dan nie yɛnkɔ hɔ ɛnso ɛnɛ hɛ yɛdi mu akina m sɛ ei ɛnɛ kɔm akɔm kɔ paa o aha paa na ayɛ sɛ yie saa na ɛteɛ ɛnti yɛka yɛka nyinaa no ɛyɛ generation biara ne deɛ ɛda ɛba na internet yɛba yei deɛ ɛyɛ nifa sodie mu a anaa nepɛpɛ mu a nanso yɛdeɛ ɛabi so no ama no akɔyɛ ɛyɛ ɛcash as ɛnti no me deɛ wobu saa me a asɛpa mɛka ne sɛ ɛsoro obiara ne ɛfie a ɔfiri mu o na obi wɔ hɔnom a na ɛfie ɔfiri mu no ɛwe deɛ lady bi a na wɔne ayi me wife odi nkombo oka wa se Mr. Jua mude munya mama ibi hwe mu odi mu ku school ni ade ade yenso de fi ya no munya 10 years ya no na wa o ye de o bo bra nti eh safo ni bi de e de ya if papa so ye de e wo ho no ho a ye kire kire e ye enkwada no so e kwa pomfa so e wiase ye de ense sa e ti wa wu ti mi no ukwan a obofo so obete o ma obete obusua na ye enhyira ama wa
2: okay aja fre ya de kwa pichi
3: ya wakasa bububu honu kontu fikwa yi mprensa ya bone mprensa ebi firi wano ebi firi ekroma fwa nibisi yisai internet eba yana eye bikun bebuwa ana ebuwa nmiswa eye fa adie kwa eye ya ilie au nse moka nananum ene yeyini yina no se ne mebru ni si ye ene ti san ye abamu na se foro wo fa we ni na mo mo se ene nye ma pii e se san beti e se san ko na so hwe ye ma bi e wonu o si internet yi wo ye den o ti bi ni free system di se e bi ko internet wo o pesa o se chat ye bia o be ko internet wo no o be kwa kwa research se research wo no bi nya no me ma ye wo je fun a e bi o mo ko school e sa san beti de ma no ko ne ko ko ne ko wo internet wo na be je fun no o kwa kwa internet ye den a o mo so ebi wọn nso internet wọ odisiya deɛ ebi ɛde hwɛ ɛde tɔn deɛ ebi nso ɛde hwɛ ɛnyɛma pii wɔ so ɛna toys yi ebi ɛhwɛ wɔ toys so ɛwɔ so wọn wɔn sɛ deɛ na mo ka nyinaa na yi o na ade bi wɔ nom a saa nyɛma pii na sisa meka sɛ ɛnka ne se na ka bi hu ɔbaa paa japadeɛ paa ɛbɛkyɛ paa sɛ ne ho ɔbaa ho yɛyɛ se yɛyɛ pɛɛ so no. Ugo mo ba ho yina bebre o ma mi dware esu na ehye o se kosensu nyi fabra me fa
2: o du anwa tin sa tin
3: na ben chai wo di so ni ma no of the no kaka
2: I don't know.
1: Yono na to suno fusu ni obu ni pa e de onyako se wono to ko jali wiya no obu ni pa se ni e ko ni ehu di
2: ke ge tia
1: ni to suno fo
2: ga e to po
1: fo tu push fun tu
2: she na
1: ne
2: sa bre no ne etime ge bia hwe ne no na e ma na e so na se onyako na ko fam ba ko se fo o de e bon to de fam se fo mi esu mu se tu ga na yo de se se su mu tu
1: ku ani ka ne ma fo di
2: ga la tete wo ye hu we tin
1: e ko se se
2: o ne o ba ye bia betian
1: no be na me ba ba ko ko ebi si ye se to kreje mo ko wo ya kwa no kre hu we
2: na isa wo tete o ba no
1: oh ye se me treba
2: ah me se
1: se wo tete en ko wo sku no mu
2: ma kwa ma ne nye sa e na wo so na wo ye
1: se ni me twa mu ho o mu je na o mu ko sku no mu tope no mu do mu ho atem me ba ko ti bongo me ba ko su fre kroketo ma ba de ti bongo no ma no so aye ahwe na fu si tv e woni se fridge wa fuse afi fukitora mu ya hwere na no no ni ti se asoroba ya body tire to from afi afa ko se jesu woni wa kro wa kani ti ya asoroba ya to the tire ja woni ni da se weji we fridge ni ti wori dem wo o de prase ni no wa chire aso wa ya to ni tie every to ama reform obi ya won ayi a yen na ene je abetunu ne no je
2: agen se mo tie
1: masa obi o be catch se efe bi oboa ne be catch se efe bi oboa
2: ma me nyina na me musa se enti abatete wo so ene
1: o abatete wo
2: wo mo tete nkoda
1: yes
0: na dia kwen ene se na ya
1: ma me chema dia o wo fie na wo mu no wo beta ti beta kwa be ko school no oba ko sia ko bu school wo adia wo nchere no school fie no oba ko sia school dia ba e tu ko school one ma en ko bia fini fie ni han han eba bebi awu chere bia ni nsuo no bebi awu so tie no obi a edua bi da bridge ni so ene wa cross wo dia ba akwara no woni mo hu sa bi da ma me ka bi che wo ohene na e otunfo ne ba ko mpo ba bi gabe ne ba nto hu eh
0: sa sa se no ko fum da
1: aye ko
0: ne village wono
1: e ko village wono
0: sa ne be na fu ho
1: eh eni agba ajana hwitim
0: ah hwitim na
1: o se be bi o hu bi da ya ju se sa tam no a pe ko ma kwa e di konkosi ya konkosi ya ajana ni konkosi ko ne di enesi si konkoni mi ni so ni ajana na go sa be ne ku ko
0: wa nka sa na ya kwa bon ne pa
1: e mi cho da bi o me cho sa tam no na ajana no ya twen kirerere ye yefri ayina se
0: ah eskafo de na woda na chi
1: eh mi atwe se first no mo fo ko di ko di ko di semone e wo konto kwa na pe fo be chi o mo a otimi kwa o ye ajana no hwe gu no gram pe fo no ho ma toko no o ajana oko ene se ajana no uhu bi na no mi na me ko ye ko mu se ajana na ayi onu ya ye nipa nan se no ye nipa nan so se yes ewi e kwa na dia ba wo mu fofofo mu mi ko bebe ko eh se bi do ho mi no se bi ho tu ma se petie ya o
0: eno de inflashe
1: inflashe e ti dia ba e ma na dia ba ni wo mu e de ti bi kwa na ye ma satam ye bre no so no abotia ho mu se na tra tra ti bi ho o kwa se fitem ho no ma na tra se ne bu ho no ene ni nyina bi ni sai ebubu sai no ene sai mi ko ma bu na ba no o mu nwuru bi this a mesemiko ebia na kokitom omu sahwitim na ebia ebia esa so se
0: so na tonko
1: eh eti sawi no e kokitom nyibo ho ba kokise mu hunu bo eti akwana no mu ni makusi school no de anu wala class na kokon won no o be se school won mu a we be kan de be kan de afesa na tebia ye ntra hwe eti na akwana na wuti tim fie mu ehu ade wo mu ni se e penisi unyame boa no mo akola la so mere no
0: chi so no mbati
1: so no mbati ni mo ko wo fitini a na wo se university a kola bonet se fitini o kola bo tumi nyeyi wo ye de ko fi ah na ko be no chance fo no wo ay sa ay grow se ay oh ay
0: ya na si fo wo tamas
1: am ja kwanta ay oh anya kwanta side wo domina side wo sanfi onu no kosku oba hasi ya na edini kosku ayi zai school ye bo ma na bordi kamo obo na akwachet ma bibi en ma no ha no ha ko jina headmaster anim elias o drain pa
0: onu abi o jina
1: headmaster ko sai ma se elias o drain pa
0: sa ayi ne kini mo di fi ho no
1: awo ko ki tomo abe kada da se mami fa ba ko hadi
0: na wo so san fun nyina chine fro se
1: eh o mi de se na mi e fem gobe
0: eh
1: gobe
0: o ka kunne fro se
1: eh na fro se e di na ku tem
0: na na ni nikine
1: me e di na wo mo ni o o ma ga ni gobe
4: nikine
1: ah
4: o mi de
1: me sa abra tera me kana se
4: o me ka mi nikine o mi de tem me tem school kana fem lion chemicals
1: lion
4: chemicals
0: se fem prato boy
1: sa kwa na ono ka se elaso dwan ba no di kwa no mu no
0: eh
1: otima ono ko foko enwo ma ba fa ba kana ko ti wo ko du so ko ti ba fo no twa se hwi na hwi mu se buru o be fi
0: e wo se fa ja se ja ma se si ya ye ya wie
1: ene ene ja
0: ma se ene
1: ja na ba no akwala ne de ka fie die uno ne be ka su sem kamon
0: wo ko ba
1: wo me ko school o be ko abontin uno mo ko du o be ko di agro
0: ba te ti no
4: school ni na se kwala na
1: Oh,
0: me fi ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba bese me noko ne wo yakwa ya founta de bibiri kakra e beche se ne yepam me let her keke na ihu na me fo ba ba fie mu ada ya wase ne ma no e ma do so chen me ma etimi no ahwe amesha sia bodama fifi me hunu ma pene de me ofa ba me ne de yiye etie ne ne ontimi ne mentra biem ye ko kai kai kai kai wase ntimi ne ntra
1: oh
0: e ma amesha kodi mi na nanche makoto love letter but ne ho ne cheki cheki sa ne ma
1: na bi o
0: obi an cheki
1: akwa no woni de woto odi yesu computer si wa amane de social ne ebi onuma hwe kwala bua no kwa na okuta phone na bi kwa mbini akwala be phone okuta yi akwala bua no ma onu phone wa okuta wa okra okra woni onyama me ba bitme ji phone no otie ebi onu me kwa mbini mo hwe be na na me ba ketwa wa ka che okorisi wa ka che bi se mapa ne password isi
0: ah or se no me ba be wiawo I was here the German stressy. The German stressy. What 20 papers do you need?
5: Ano bit niya sorry ya, sister kakao be sorry biana. Ayeka.
6: Oh yeah! Come on!
7: Isra. 104.5.
0: Emuadi. Okay, power. Muso muna fi ivia ni ne ya akodanya me ababidin komo. Evangelist right? Aha. Ti ni guazi mbudi ivia sa. Wasempa Kenny akodanya me e ufia ha. Bema no.
8: Ise migani.
0: Ayo mate. Mate.
8: Bidin pad was suffer justice ni ameti ase.
0: Oh okay. Ba usi mwache u.
8: Ya. Yesterday yankura bring meeting umu ya na akodanya me.
0: Na uswa na okenya misema. Okay.
8: Ame kome yes.
0: Ene se wasa wata abapa na mamfu mwini mwini mwini wabako se.
8: Yes.
0: Sabre keja ateche mwono. Atecheno.
8: Datam nana kwa si ajman ne ye kem ye boss.
0: Odi ya ma yi formula mi chwemu nko. Powerful mi chwemu. Powerful chwemu yi pepe pa. Na una okuro. Power specialist about hospital. Collins atrasi. Eno nti yankwe. Na yankwe kwa bonko mpa. Yabe mwa honto sonu. Honda sonu na jine ye. Ewo ayari semu. Tule bia. Ye ni ye bi. Ye na montu bi. Ye mre bia ye nisu ye. Na kwa chun ya rea bre ye. Nti Collins atrasi ya. Obe cheche ye ni nina. Se wa mwani ya mwa honsu wanya ya rea. Bebe ya sode krone power. Kuma jo.
9: Ya japi ya.
0: Oko de.
9: Ya menadum. Ya dimensu wache.
0: Kama.
9: Kasa pampa. Juma de ububi.
0: Kise kwa de se ya go. Fes ya ni jene na sunu.
9: Ma wase yesu wa yi nsen chile mno ye no. Wase. Mwa mu testify ni chile se. Ah nanansa pa we wo ho. Ana mwandi nkami ya numu ya se yefu. Iti ya chile di ya no yesu ya kopa.
0: Midase.
9: Ayi, kwa se soja owe se soja.
0: Mahudi ya owe, owe doje ya divi na usume depe mawa sana.
9: Mepa acho ya ya juma nti ni wabake
0: zuya. Mpani mfose, duya suburuku. Ibi suka nduya suburuku su. Ebuwa kwa kuna kwa kuhu buwano.
9: Yes.
0: Ayi, adia adia.
9: Ayi, watani ya zamsi.
0: Owe de sena, so baa mitayo.
9: Sa.
0: Owe baa buwa midema na wa ya usiwe suya ndia na wako baby.
9: Usiwa hulu. Brabiem na
0: Diasubruku
9: Diasubruku na Diasubruku no kra dia
0: eno na mietu mebusa we
9: eh
0: bua kwaku na kwaku nso bua no
9: eh na se dia kusu wa na se kwaku nya ba bi so
0: eh na ori ari
9: no ori na chea wu
0: eh dia no na ebi mu frene kwaku moto na eso a na ba no eden den no ya kasi bibi den wa overweight
9: yes
0: enti se kwaku na kwanku didu aba no a na madua na emba ne pimpan gu fom kwaku no esu kudi na edua na sa nyankwa na ba na sa emba na sa akonechi enti kwaku na nkodi a ekom de no
9: that's it
0: ana kwaku no su kudi a obrodua no
9: obrodua no
0: enti dia suburuku ebo kwaku no na kwaku nso boa no
9: apia
0: so what you say
9: I said the number one account station
0: ana empanyini si dedua kwaban tiase a okuru kantanka didida
9: mana se mebo ami
0: mebo number ni starte
9: power specialist numbers ni ni aye 0244
0: 0244
9: 54
0: 44 44 22 22 0244 0244 54 54
10: 0244 22 22 and 0200 0200 38 38 38 38 31 31.
9: WhatsApp on the obetime hu doctor ni mo ni ni mo wo problem bi lab report to be a hu hu na wa ni doctor beche wo WhatsApp line yeso me se ne seria keke nko anu etu how ema enema etime ba form eti eno ni 0555 0555 79 78 78 78 0555 0555 79 78 78 78 na apia the power specialist ba hospital die ayayasa no ti no ni wa fa doctor here dia kwesi edu ayayonko no de ne ho ato no so no onsuro yade biara
10: kama
9: empo ni ehu ti se hepatitis B ani ne nefati liver mu ne fire donchon nya ho hina be den dia be ja ne so a wo dwe ne ho me se na no bi ba hospital no kura fork me da me ni so di dine fruit to be a eh ho hina no ana abro me so a fe dia no ana odi dwe ne ho eh peni se ya na ensem e ha obi so dia ko bu se ne brebo no damage na koso a ma fe aduane po no enye ne de aduane pia bon no ntimi ntibi ni etine so tia na etie ono a wo hu ne e ha no ena msoma nkofo bi kura keke nsem bi fa ne ho a eba sa na ye nsem pi e no ti de ye kan fo power specialist aba hospital dia mawo se doctor dia waben enti broni kura hu ne so fa so abo na ba so mpredu ani akira ye gusu a ye je na se ye dwumadie mu no ye ni challenge bia e o ba bia na afi adan ene also de se ni tena se koto sika gu o ba bi ya na mba me kasem bi se ewiase tre asase ne so na so nyame na ye kese eti ni obi asa hepatitis no o sabi nanso ne yaso na hwe ne anya ho adanse ni okura baso bo e ye doctor hine ri akosu adua ya eti ni aho ho be gaa no so ne nasia tatai o ye hu woni mu ani e wo so yare chese woni nyina jondisa gye aboso we ye o hawo a enu mponye yade no no no yade na nkasa wo kire ye so so beto a inflammatory kind
10: tete ho
9: we ne signs and symptoms ya e kire se o haw bi e boba eti ni ya kan odofo enfa nkwehye hum ni aham wo yawa abija ni paduane so obo ni wachi twe wo no enye painkillers amu eti bomoden na etabri ni awo kwa awo ba ofri se wo yewoke no me se ebe ya bra ne be ye liver function test ni bo power specialist aba hospital fi se ni nipa ni ahoto ni ye die ni ye nnom ni ye home ni ekwo ni paduane mu no ni nyina ya dia edi brebo no enya ama brebo no esi apene na encounter wa na sento wa na ja wa pe baabi na abuti atwere na wada eti ne wo hu sinsanso ani wa wo de okoba so ohoye no munyina mu hia power specialist aba hospital eni ti ne nyumre si asa agebre si ye be sho nkura ne akai wo sa enfa ho wo pom din de ye obi ana toto ne de asesa obi bre ne de ho sesika nanso ogye no ewo he odofo umma power ye nkura bata miensa doctor de sisi ye mese nim de fo papapa no no wote agwam a yemre ne akoyade eti ba bia wo bia wo Ghana no enkura bata miensa ba bia wo bia no wotene wo sa obeduru ho na wo so sempa ye kan wa benyamu echefa hepatitis enko ana se fatty liver a b c eni ni d ni nyina no doctor hiria kwesi odua ye de ye ho oduma asem ni nyina no sempa se tabi ba bia biem eti bomoden ne tuo na mo na ebre ko mase fi yase just go free station in here mu ya won kran eyakwabenya acp kwantempo no so power bus stop wan ya so ye takwade fo ya nyimu mu ya wo anaji estate ahantamagwa bank ni che mu ope ana se number sini ni e 0244 0244 54 54 54 54 54 54 52 22 and 0200 0200 38 38 38 38 31 31 WhatsApp ya wo 0555 0555 79 79 78 78 78 78 na apia papa bi adanse ni papa ye papa pani wo wanya finish aduasa aduasi enu aye 65 na wo so ne na yira na atena abo mo bra ekoduru mre bi a afa de aye erectile dysfunction enti papa ntimi ne yiri ni ehia mu wo se toda na nadwo bi dru a ono ahu so be ya so se ko hia ni kunu nanso ade keka ne ho a na sini trase akeka ne ho a na sini trase wose anadwo ba ko wanyo so kwenye mpredu na dwoso jina die mu a ede na keka no ho epija ni tikure be sesi ni trase fisa ka dwoso kwa ade wa kabema ekepija sware ma ohu se bibi prese wana se uhia so ye bibi fa ho nanso ne die die e ma ne tire so a na sa gye ato
10: e kontu
9: me se oto da sofo opani a no otimi gina sori mani pichichira wo no otimi hwede yira nim
10: o
9: wa fere ne yire kire se e die na odeje ji oba yani wo hwe oba yani mo bai tumi oba hiani kunu nanso wo ye den obi kire no akwankire kire se ne ko ba ne se na wo se ko fight for divorce or file for divorce no ja oba na je okonye na sumdwie ana obi dum no kire ne power specialist ba hospital ene was 65 no se bam pam agudia wo chen 30 years
10: sa
9: wo chen ata ya si na krawa wo prese bibi no oba dwuma no mene fofoye ene ani gya sa ba wade no bi
10: udi chi sa asomfra katachi
9: se wo hu udi obi chire mu yi na enu na make am for mamenu ya mema mo abontin ene wo apia woti ani kokwa na nsese ne odwo so mo bikam no jo so ntentem se papa yi die obi jo so ti yawo e wona ya se enye normal na nte saa wo die na kodru se se wo jo so mo gye die akire akwa kodru se ne ya se obi katita roba e ya pa yi ni nyina na yeji e wo power specialist ba hospital na me jina so bi atum na nte afo se ene e ya mema ya die wo nyina wo kwa ni mu se se wo nya duasa ndum de ekọ no senior mai ko no so wo beka ho wo be pani anisa eduo na sa complications yi e shase woni padua mum na ye nimu so a prostate enlargement ne cancer no ye be before me ma ne timi ye pa na ekum ye pa ye statistics a kire eti ye kanfo dia mon se wo dwan kọ bia ene doctor hin ya kwosu eduo ya ne power specialist ba hospital e ho ne ye wonu a ye de beku ya die ama hoto etimi aba ni ene eduo so pampan age ne ho a kire se Jonso ni free na wura eti ba bi oti bia no wase ne ho ni dwan kọ bia ene power specialist ba hospital o fa so gwa yonko a so okoto kọ dia nka so bi ara do etu pe so okoso oku a mu die mi se beema na wu gina se beema ye ke papa die obi wo ha wo nya nto wase ama wo be se sam e be ka dia chiro okura no be wu ansa dia die na ku
10: ananka
9: etu mi so prostate ho sam die ba bi e sam ahoto ti me ba no e ye power specialist ba hospital
10: kama
9: apia kwanchia imu so nti no ba bia hwe na wo de
10: wo
9: ya kan ya wanti ase na power de ya to fibro de din se eya busudie ye betena ma so a emu omu koso se ni wo feri ene ni guase ene de brɛ wo mu kire se me a se obi afu se nyinsɛn
10: nka
9: ana bet no de ami aso enya no ne aduro no me pa cho tua na mo ne bra power specialist ba hospital se abo prekese wa wo de num se nesi a wodi anano se epo no enne nyame ye wadom na ban kwa wo fa bia na apediapedia ekoso na makodan ne fibro ne ti mojato ne ti no na wodi ana sei eti miscarriage obi nya baako mienu miensa fibro ti ye sa e hadwen obi ti awade ase besi samri opeba onya bi fibro ne ti besi de bosu me besu obi be bobna ye enya samketo aya ya wodem din a obefam woni se bomu ti fibro ne ti obi nso de ebe yekeja mi akobe ni moja e hospital chese nanso anyame asiesie di ama no se onfa nye bra no ne de ne trouble santi moja etu ne buru so ni nyina ya ne humoja ekọ ekofa nimia e de ebre no me pa cho dwan kọ bia e ne power specialist ba hospital e ho ne ebeboa ni edi mu bra ni hahama anyame asia so di ama doctor ne hu nim de wo ho no obeboa ye firi ho ya se kansem ni moja sem biara enim ye kan da me ba me ko so obi kọtwa ne ehwe ne emi ekuru eti no hwe na wo de me ma no ko se na emu enkofa saa kwa ne so na wo so akohuna mane saa na metumi nuanu meema bi sofo se enei enkodi light ente ne so na wo bekwa se line wa enko nkowu henia nti
10: edru
9: wo ho saa akoda wo ntohwe mum anansa befo wa yase beema paade bia ne yamye ne ya fabra power specialist ba hospital na saa ya de we mesi binto wo da uhu se ne yete ekom de wa yasam wudidi mi ayasam na okira ni so woni age ye obeka no husensi ama nkodo aka ho ama wa hwe ya ba bi abebe fun wa hye no na de bia nso sesane suru ne banti na ne ode ka no no ade e bechene na
10: odan ne ho
9: brani enyi wa drop ya ko ne nya wa hoto e wo power specialist ba hospital ye kan so da bi ti se twi ni pa bi condemn de se tontro wa mo ne ato atwe ba bi saa na aye ni pa da sani kire se da bi ti se ba kwa ka na adwe se na adwen e man stroke diabetes kwa yi efra nani diabetes ama obi mema sama adwodwo oni atenka saa na oba bi nso ni atenka obi akodu se se yesi ne koso kye se kwotu ne ntimi wu eti ya na epra na ho na makwa ni be ni akotwa na ye twitwa na abeka sen nye kondem anwa yi me pa chow tuanamon na bra power specialist ba hospital
11: wodi ano nso mo manage no maka chere se krobi wa krobi nso to aso jama won na bra ba bi e be ye duro ma won ye tu ase efisa power ne nuro ni nyina guo yamna ne no no bo wadi to ana mo ne fe 0244 54 54 54 54 54 52 0244 0244 54 54 52 0244 54 54 52 0244 54 54 52 0244 54 54 52 0244 54 54 52 0244 54 54 52 0244 54 54 52 0244 54 54 52 0244 54 54 52 0244 54 54 52 0244 54 54 52 0244 54 54 52 0244 54 54 52 0244 54 54 52 0244 54 54 52 0244 54 54 52 0244 54 54 52 0244 54 54 52 0244 54 54 52 0244 54 54 52 0244 54 54 52 0244 54 54 52 0244 54 54 52 0244 54 54 52 0244 54 54 52 0244 54 54 52 0244 54 54 52 0244 54 54 52 0244 54 54 52 0244 54 54 52 0244 54 54 52 0244 54 54 52 0244 54 54 52 0244 54 54 52 0244 54 54 52 0244 54 54 52 0244 54 54 52 0244 54 54 52 0244 54 54 52 0244 54 54 52 0244 54 54 sɛ wɔani adura malaria ɛsuro mɛsɛ nnɛ ntontom sɛ nipaduane ne n'appetite a yɛso ani adura a yɛde bɛbrɛ no dwumadi ase ɛno a ne adua yɛamalames ɛti sɛ ne malaria te wo so ama hopoa bɛgya wo so ahopo kyakyakyakyakya sɛ konkonte si trɔgo so no wɔnom ato a wontimi nti bi nie wayowa mu ama hoɔhyeɛ de ndia bɛgyaa wo so obitimi bɛn wo bi nayɛ sɛ ɔno no ne temperature no wotimi de no akɔsua kora ma ne yɛyie no mɛpakyɛ adua yɛamalames ɛno ne bɛboa yɛaso ahwɛ ne agye atom sɛ adua ne ɔnam
10: ɛyɛduru
11: na ɛbɔ adwuma sɛ wode wɔnim power ane ni wo nimdeɛ yɛsɔ de aboa wo nti wopaa deɛ
10: 2017-18
11: ɛti wo soso no ntrase ne wu malaria nti na adwa yɛakɔ ofka herba mesture no ɛno deɛ nhahamo ne no bra a yɛboa yɛakoma ɛyɛ yɛhra wɔ mu adwuma na tutu wadenden ase firi nipadua no mneade ayɛ sɛ bɛkɔ bɔkɔ ama ɔne nomu nti no yɛsaa de woata akyire ɛti ɛyɛ nhwɛ ne dɛ no na nom no fuu saa nemu hwɛ sɛne yɛsusu de ama no na yɛadwuma pa ɛde aboa wo ɛno akyi no ɛwadenden ate wo so biara ɛtutu ase ama ho tɔtimi aba mesi nei sɛ wobɔ chesty cof yi a wobɛyi amaman ne nyinaa no dry cof ne nyinaa no bɛyi afiri hɔ ama woatimi ade wo nti woatena wo so akyɛ no woasɔ nnuo bi ahwɛ ne mfa a mepaakyɛw pake gu baabi na kɔpɛ adua yɛacof care heba mmesya no na ɛbɛboa wo ayɛ nsɛnkyerɛne ama wo so wobɛdi adanseɛ afei yɛyɛforo mu deɛ maka kyerɛ so ohia ne tu akɔnɔ deɛ ɛma ɔsa ɛmmerɛ wo dwumadi ana wo sika a woanya no asɛnkyerɛ wo ne ɛdie aduane tɔ bi yɛ mu a yɛasɛm ɔni di yɛ a ɛyɛasɛm ɔsɛ me hard bas ɛnɛ ne boa no hyehyɛ no mɛsɛ ɔmomu kɔdi fufuɔ anadwo yi wobɛɛ dɛn ne wada indigestion ne nyinaa nti na wohia adua yɛ sk heba mixture ɛno no yɛ ɛteki kɛ wo yɛforo no mu asiesie neɛ asɛe biara wɔ hɔ sɛ ne kura bɛtena yɛforo no mu no wobɛde wo ho na hard bas a yɛrekɛn sɛ wo boa no hyehyɛ wo ɛne indigestion bɛtena wo so a wodidi wie a na aduane gyinagyina wo bo ɛkɔ a kɔduru sɛ afei kora tumi kɔfa aboforo de dorɔ na ɛyɛ wo sɛ fie a wohia adua yɛ sk heba mixture na atumi aboa wo atutu ɔha wei nyinaa se apɛ a ɔfa ɛyɛ wobɛtena se na woka na ghana adwuma
10: samenka
11: bamere saa na ghana adwuma teɛ ghana adwuma yɛ ɔbrɛ adwuma honameyɛ wo ɛna de bɛgyaa yɛn soɔ ɛti na wowɔ kane na wodi ka na ɛno nso nti na dɔctor adwene ɛ ho akɔfa adua yɛ ointment ɛde

0: ɛno krese yɛ asimu sɛ mbɔ so papa panhyira 104.5 ɛbra so sɛ yɛ de de dapo so bɛso mo nwumre na ɛnɛ yɛ ne akoda nyame asɛn ɛhyɛ biem akoda nyame onye so fitia no bɛ akoda nyame ofefa baby baby kakra sana oba bi sikwa mu na ɛnɛ yɛ sa ka no bɛ yɛ nyame a ɔno hunu ni sɛ ɛyatos atrosɛm nyame a ɔno na ni so ne na dwem mu hunu sɛ yɛatrosɛm ɛna obeyi bi kyerɛ ɛbɛ akwasi bu afotena mu na ɛnɛ nso so yɛbɛtena so na afei yɛde nkɔmmɔ kakra agya madwo pinepine wei ne hoa me
1: yɛagya o menia
0: bɔkɔ deɛ
1: kristo adawo mu bonsam ne brɛ
0: ɔwo saa
1: sɛ yɛdeɛ yesu nti yɛda ne yɛda na ɔno nso pɛ sɛ wɔ haɛ wonnya kwan nti wɔbrɛ
0: wodi paa de sɛn
1: medi paa de ɔsɔfo justice nyame te ase
0: nyame te ase
1: mpakya
0: nyame te ase ne yɛ o family name anaasɛ wobɛfae
1: nyame te ase no mebɛfae
0: na wo family name de sɛ bi agye kum family anaa boate family
1: ɛyɛ dusɛ family
0: adusɛ family ok ne yɛkɔtɛ paa wommerɛ wokɔtɛ paa wommerɛ mc de adusɛ ɔhene de nana adusɛ ok wofiti ana bɛyɛ sɛ mpaka ni
1: da bi yɛwɔ meto abosonsom mu
0: sɛsɛi
1: abosom mu yɛfie na yɛ bosom
0: nti wawe bosom so akokɔ da
1: akɔm no nyinaa kɔmfoɔ no kora na medi ka kɔm ansa na wabɛkɔ mu
0: wowakɔm da
1: adwa
0: na yɛfrɛ sɛ
1: dabio wonim kɔmfoɔ no bɛkɔm a na wɔma me bodu ama mebɛsa te sɛ de akɔm
0: wɔ me sopɛpɛ
1: na kɔmfoɔ no n ne yɛ bɛn no
0: but na ɛnyɛ rɛl sɛ biribia siw so
1: dabidabidabi
0: asa
1: yɛa baa sɛ kɔmfoɔ no ne wa mɛtim ahwɛ dakyi ayɛ abu sɛ biribia
0: aka nokorɛ
1: ɛwɔ sɛ yɛ adwene
0: ɛsɛ wohɔ
1: hweeadwene na mede bɛgye nkokɔ no ne biribia
0: mɛɛdeɛ na motimi twa nkokɔ sɛ
1: ei sɛ ne nkurɔfoɔ bɔo ɛda a ɛhɔ no yɛkɔtena bi yɛ kakra ɛda a ne yɛmfa nkorɔ baabia yɛ tuesday nti tuesday deɛ wahwɛ yɛ
0: a
1: nkokɔ bɛɛ 13 deɛ yɛbɛtwa
0: na mode yɛbɔ so a na mo hoguɔ
1: nkokɔ no sɛ yɛnoa bi wie na yɛhu bi nso gu sɛ bosom no deɛ wɔnom akokɔ wie o yɛne yɛwe ma no
0: bosom nni akokɔ
1: akɔ no akokɔ no wonoa de kɔgu akuraba no nom kora nkora na ɛbɛwiɛ wode kɔgu toys no dema ɔmonna
0: nafra bosom sɛ bosom yɛtɔ adeɛ a wɔde di ho pɛn
1: o sɛdeɛ n ade no wɔde di ho no nyɛ a ɛɛ sɛ woka
0: saa bɛ na mo bosom yɛfɛde sɛ
1: kɔmfoɔ na medi nakyi no medi akɔmfoɔ miɛnsa akyi baako ne yɛfrɛ no ne bosom de na ne yɛde frɛ ne yɛfrɛ no
0: kedewaa
1: wayɛ bɛma ba na ne bosom yɛ kedewaa ɛna baako nso ne yɛfrɛ no kɔmfoɔ du tɔ kɔmfoɔ du no kora deɛ me papa borɛ yɛfiri nakyi ɔkum maame bi a kwa yɛ fa so ku maame no ɔboro no mane wui
0: na bosom no mene nso wɔtumi ku nipa
1: ɔboro no mane wui
0: abomame no momane wui
1: yes ɛnyɛ bosom na ɛyɛɔyɛ ɔboro maame no ɔkɔkyee maame no ɔkɔm maame no kyena boboa no ɔkɔ suo no mu sɛ maame no abayifoɔ mɛkane no masɛm ɛna maame no so ɔnyɛ bayifo ɛti ɔbɔɔtoa se no ɛtoa no ano se no wɔde sa maame no tirim sɛ no ɔde sɛ ne tirim sɛ
0: kyɛ sɛ bosom akye no nti
1: wɔpanbosom akye no ɛna wɔ mowɔ ayi bi ɛboɔ bi ɛboɔ no ano yɛ fie a wɔde maame sii so maame nso so ɔnyɛ bayifo ɛti berɛ nkɔmu no
0: ɛyɛfrɛ no
1: dɛkɛso no ɔmakyim no
0: ɔmakyikyimyɛdekyim gya
1: mo anwummerɛ no na ɔde di maame yɛti ɔbɔ niked di maame yɛti ɛboro no kɔkuro no ɛtire bɛtire ahomakye na maame no wuiɛ nti ɔboro no maane wui
0: ɛwɔ mukrom hɔ bono kuro
1: bɛɛyi dadeɛ so aba baabi yɛfrɛ hɔ kenwuma
0: kenwuma
1: yes ɛwɔ dadeɛ so aba side hɔ na me maame ne mpapa wɔ afuo hɔ ɛti ne yɛkɔ hɔ sɛ yɛkɔ hɔ deɛ a
0: na akɔso
1: nɛnyagyagyagya
0: ɛnomɔdɛn ntina na wode bosom akyi anaasɛ na wopɛ biribia yɛ
1: na sɛ ne yɛfiri sɛ ɔma bɛn
0: ok
1: na yɛfiri sɛ ɔma bɛn but yɛkɔ wura mu no adeɛ ma mefiri bosom akyi ma mehu sɛ bosom ɛmen ɛyɛ ada a awurade frɛ me
0: ɔfrɛ wo da bɛn
1: awurade frɛ me na yɛ saturday na adeɛ bɛkye kwasiada na akamfoɔ wɔ da bi a yɛse yɛfrɛ no dabɔne akwasi dɛ ɛti na pentecostfoɔ bɛka nyame asɛm ɛwɔ abɔnten wobɛyɛ ayi abɔnten sɛ nka ɛna adeɛ bɛkye kwasiada no so ɛyɛ dabɔne no a yɛguro ma adeɛ kye yɛfrɛ no adabae yɛtwa adabae ma adeɛ kye na na tam no nya nnuri ne yɛkɔɔ pentecostfoɔ program no ase ɛhɔ a yɛgyina hɔ no na mehu nsa a eni penkurum ensakesi se ne ye ni patre ne msa na me hu se ba ye so so eti me kire wo ma me no me gira wo no wo ma hu ena me dwane ye me dwane kwa busumfio me kwa na
0: sa ne hu na
1: yes me kwa na konfor wo ho ena me bo na mane se nana ma ba kwa ko hu na yibi wo pedikofo eyi na se ena me tena ne chese ena wo se e bewi ase ne busum ba kwa frem bewi ase na bewi ase ena wo se de wa me si bo akonfotwene no
0: wo me twene nyina bo
1: ei miti mister conform na ni wati ya kunyasu wa mua mnari fumkum opani bonsam de mase ni huwa ni wenyamde u
0: why do you call it bonsam
1: oh na nasa abu sumsumi nya ya bonsam ajumu abu sumsumi nya nyami ajumu
0: enye nyami fufro
1: jabi enye nyami fufro ni nyami fufro no enye nyankupon fufro enye nyami fufro
0: nyankupon mwoti ya zi
1: nyankupon no eya robo suba asasia obiye nineti yes
0: pon ajensi bini
1: ubi ubi ho
0: okay
1: what you say na abosum no de e ye gos nyame ha eti be o kase e be wi ase na kire ya president na wo yi no ho de a kire me ene makoma to bi na mte konfo no mte no ho abosum fie wa ne nsa ne
0: se ba he
1: ena mte se nana ene bad me kire ye kon hu
2: eyi
3: so fui kena akobu bi komi feri ko manu
1: na
3: aso obo aye aso ni konka mpa prebe
1: konka na isi
3: konka isi
1: old one no
3: I old one no emi onu no you dem prebe na so fodi ka so mo koye aye o shina no mo ko aye esu bi ho be bi sa se su sore bu bu prebe na sai u bi le ko te hu bu no mo
1: bibi ba wo osoko so bompaye
3: wo bu pe pe so so fode ne ba na eba ade ne ba na eba so fode ne ba na pe so fode ne ba na eba ebi ni odi
1: hey
3: eti akore pe so fode ne ba na eba ya ka tsana na ji su hu ka sai
1: mi hu ye na mi se na ebo na ade ba ni eti mi tsana sa konfo na wo se na nie bie na wo huna de no dia me kire ne bia no ho a ohu ye eti asema o ka jam se ne me nyane nkome papa ho e da no na ma me hu se tabu somsom emfaso ni so
0: me ba bi o sa ne ba ye no na me se
1: en sa no ba na me kire se na ne ba ne ba me kire na wo hu ututu wani ba me kire na wo hu afa o ka jam se me nyane nkome papa ho me papa so ga se wa ben me ba pe ni enemy wo ni he so
0: kavari ko bo ho dawo
1: me ko bo ho dawo papa o e da na ma me hu se sa sumo enye sum papa papa ni
0: etu dwane kwa ne kwere
1: mi dwane kwa ye no na me papa ni mada eti ye dem na me kwese o na me nuanom so e wo asor na se wo mu su ko bi ye nyina na ye gro konfo no ho eti mi kwa da ye na me detu maka tam ho na me ni pete mu a me sensa na se pio e se pio na me detete mu ko pendigo fu program na se
0: o pa di anyo
1: dabi
0: konfo so ti anyo
1: dabi
0: this is asor na bi no
1: ana I boys bi o ho kire me se a high fever
0: inch
1: in a chime but me so adene me hunu me ni so say etu omo kika ya na ja omo ja me ni jina ho sa na mu se nsa na so me confirm that am never go for pendigo for the bench abesi wo e twen akra wa person do ho manyame bayo opani
0: protocol
1: yes adene so me kono me di 2 minutes e wo nsa no mank me wu go na pese me tie me pese me su me pese me chese me ho yira me ena de mko si bench no say king ada no one program o me ye me kwa ne nipa me sakra ya kora na me kwa na yes
0: ada usa
1: oh yeah so ena a japani go for bomb pa ye ma me no mka chem sa de atia me mfa me ho na ye nkwa sori one elder bi wo that is what baby a friend say be a friend e deni and wa ye sofo wa bi na sori wo pansa na no mde me say ne sa enti me sori anadwo the whole night nso ma na me su sa na wonim pedi go for point ya me ko fie na me makoda no na me konfo no akoma ba ne busum bi aye friend at ya mframa ba a watiem kk no ma be bon ma me prom say ma me ka tell say me mesene me nko ba konfo twene ti bi pie free dem na me ka tell me ma me say me nko na ma sofo ayi brada sruko kwaku wa mesra kwa nana de na me se men ko biem enti mensi abutumfi ho biem nana menuanom da sokɔ nyame na me so atuminuom ene menuanom nyina ya sofo oh yeah me ma me wo ten ye nyina ho ye nyina ya sofo
0: biem wo
1: o dabida
0: ma me wo
1: me na me wo ye nyina ya sofo eto padi abusunsun padi eti me eye osuma mi kire ana me papa sa ma chi ye ku dwade nsuo bi kɔnum bi na ɛno de esi bitirim ɔ
0: sɛ okoye sa de de ne ba biem e ba kire
1: bra
0: nnum wie wo dware wie de ne ba ye
1: dabio nsuo no nya sɛ me dware wie keke wo nsuo typical scent opani na nsuo de bon ana ye dware 7 times a day na wo dware nyina so ana wo num bi na wo bo bi sɛ ya gogo mabia ya na se bibi duwo mati akase no ebi wo ma no yi na wanu na wo dware na wo dware na wo te enhyira from ha obi nam ka kwa mu wo beti sent wo
0: self bon
1: oh yes because what tell you know wo wiram eti dia bia se ne dia no so a eti gum ena no man so be dia no so a
0: omo
1: ni gum ena em se wo no so wo kuma kokko na wode na
0: so no
1: ekogum opani eyade fo se yenware ano na bebo ye ho bai
0: nene na mata ne nyina mota si
1: sabson ene anke bewu se no eno a eke ye wui eno a because that time konfo no kura na na wo som sa konfo no obodam konfo no bodam
0: de kom sa de
1: de kom sa de no wo bodam ene me no ka sei obi foforo na tebo som no
0: onya bodam
1: konfo da bi konfo no bodam kura ye hu ba bi a wo ko wuto ye kura
0: eti efiri ho no e na wo sakrai
1: yes firi ho na me sakrai
0: ensa no e ye wo sa no
1: yeah
0: okay eti at the age of 9 na wo sakrai na na otimi ye
1: opani bi me sakrai ye no e na me so no kwasem ni Ghana frontier ni ye the whole Ghana upo bia no wo so pa na me ye na ma wan
0: ah oya ye ni bi
1: e wo do do de na ye de na
0: ko e
1: pin from boy ata so no but bra na me be sakrai ni nyina na wo me so na me sakrai ye no me afi na se maye dindi na me nka me hu nkodi pa ho ene adeade so ene pentecost ye bekwa nyum sori a eti mbo be 5 na me wo ho so eti osum no me hu wuram na me ya madre said ne me bom paye master te aye fasting eti fasting na me timi nyen kwa chiri na esesu 12 me ko se wuram bom paye urade hu mbo because that was a crave from paye hu mbo Ewurade hu mbo Ewurade hu mbo mitimi bo sampa Yesu sa na papa ko ai wo babo tetefo babo bi ya na ayi na na sesa ho na kura babo no hu bi na mafa ko se wiram ho so bo so pa Yesu ati one day and I'm so die me so die na obi atoro babo no quotations nko a e wo paper so sei na odi wuramenum
0: eh
1: oh yes eti Diana me su ya me ti me ni no afa me kasa bi e bia na wo ron mi hu no e wo mu biem me kasa na me hu ron wo mu biem eti kwa ye nyame fa so e de wo ron fi wo no e na bible so
0: na mo duro nyame
1: dabi bible so obi an kire me bible mu
0: ara wan ko school no chiri
1: open unim ses has bre no o akura wo bible
0: okay na de unim bible
1: yes na me so dae no na me kinka bible it is a mekofa bible no na me wo na me de be kire wo na me kinkai na me busa wo se no anu na wo se ho it me bible obi an kire me bible se obi so da ye yi loto number se 120 na wo se kaketekete no me bible nya me e de kire me
0: wo da kaketekete
1: dabi
0: what me kan bible sitri
1: opani bebre
0: ba kan book ni na
1: bebre ba kan si wo kra be 4 times or 5 times duma na obi okwa law school no okwa law no eno osuo atake no no osuo eti obi a waye sofo no bible ne na esu osuo eti bible de makayesi akayesi more than 5
0: why over
1: yes
0: okay
1: so because a duma nyame bo di frame me eti me nyame duma me ye no me mfa me ho compare obi
0: okay
1: because kwa nyame fa so frame no na dangerous
0: okay
1: eno obi so wa bi nyame duma na ye ne fe eno obi ye bi eti me mfa me ho compare obi
0: okay ansa na ba besakra no to me bi fa opin to say bi a wo hwa asɛ ye before ko baby ebi friend be ye ebi nso friend sa come na e ba ne so wankasa nkasa isu ana tumi bia fa pen
1: me tumi bia amfa meda but konfu ani edi ne chino ene to de bi wo hwa emre bi kura me ne ko wiram me ne ko wiram ya wo hwa no ena o twa no se ru o hwa suru wo twa no se na wo wa na anaba ye wo hwa no na se obi twetwe
0: asɛ
1: wo ama no ama no obi twetwe so it be ready ekoso mi dwane ja no
0: ah
1: oh yes
0: wo di konfa ya
1: dwane ja wo krampo mi de na mi ho ha o
0: ene se
1: na
0: wo hufu
1: na mi hufu ha it be dwane ja no mi ba fie mi boba amane ye wo ha no ba ni a chechere no
0: ah ese ne ni mutia
1: ah no ma chese wo ma nete no
0: wo ma chese so
1: akan ah wo ba te kra anka menai e sha ho na o twmase mi dwane fas oh ba ni a chechere no
0: e chechere fa da gi
1: ah na wo mo chichiri me kra ko mo chichiri me e mata ho wo ba se me na se na ko ma de se na ko no to ma se
0: na o so na wo yi
1: o ba ni
0: e ti o ba e no ka se o konye tumi fufura na o hie tumi bi
1: e konfor ba e no so se ni motia na o mo
0: at punishment o
1: ka o no wo ko motia e sa komta no ene ensuo bi o ne fro e friend de sire ni o sa komta de sire no de sire no na be bota mu
0: okay
1: ente ni o sa komta ensuo de
0: eti o ti wo jidi se bibi a e friend motia ho na tumi wo mana
1: oh ti e motia wo ho ena bosum wo ho se me ka se bosum ni wa na nyame enu ma se me kra me nyini
0: okay
1: bosum wo ho ba bosum ni tumi no e wo ba bi okoka
0: okay
1: ha me akoda nyame akoda nyame the whole Ghana bosum bie ni wa ni tumi betimi ni me edi asie da
0: e kwa mbeso
1: oh se de wo tibi mu no so che bosum no bosum bie ni wo konfu bie so ni ho a me to challenge
0: e wo Ghana wan kasa kasa no wo se mpa Kenya na so ye difo
1: opani aduma chede ne nyina nyame de amame enti toda bi a me ye program kra wa abontia yetimi soa wo bi a wonye suro kuba e ma wo besore wa abontin no enye aswa dem kra abontin abontin kejeti abontin enzu da ho wo bi a ye freze wonye suro a wo da ho me bompa egu pie wata so me tigu no so sore nante yes
0: afibem
1: oh sabre mu nana o mampani mama estate kejeti dubai no
0: okay abusuafo sɛneɛ ɔsɛmpa kani akwadaa nyame wɔ ha deɛ a ɛne CAC International sɔre nso so yɛfrɛ no CAC International Family Worship Center East Hartford City House of Uncommon Favor ɛne The Healing Jesus Crusade ɛba na adwumadie yi ɛba so botae no ne sɛ Jesus Christ the same yesterday today and forever nnipa adwumadie si no asoɔ no ɛyɛ Reverend Maxwell ɔsɛe na kasafo a wato nsafe no ɛyɛ evangelist Dina Samoa ne nyom baako bɛ kora na mede bɛkae no mɔho sɛ wona meka no sɛ me mabɔɔ di ne mafrɛ wɔ madanse die nie ɔne ɛkɔ kasa adwumadie no ase na ɛwɔ connecticut ɛhɔ na adwumadie no bɛkɔ soɔ adwoada kɔsi adanafua nsia adwumadie yɛ a wɔ mu ɛdie na ɛnyɛ asɛm ketewa koraa 10th to 16th ɛnyɛ asɛm ketewa koraa na adwoada ne brada no wɔbɛyɛ no ɛyɛ zoom ɛno no ɛyɛ church conference line ɛno no yɛ anwummerɛ no nson pɛpɛɛpɛ adwoada ne branda saa no bɛyɛ no wokuada ne fiada ɛso so ɛne animu ne animu ɛno bɛkɔ so ɛwɔ 135 Benside Avenue number A3 East Hartford Connecticut 06108 nwummerɛ 630 pɛpɛpɛpɛ saa no anwummerɛ no nyinaa ɛbɛkɔ soɔ na summer cookout and afe evangelism event and also because we made that ewo Martin's Park on be bibia ho be de papa 307 Benside Avenue East Hartford CT 06108 on so mabima mobia it say onko for wo buchi ho ebi mo ewo be bia ka ho no masem Connecticut one more munyam bi chamba bi shia ho obi so so ewo bro no foforo so na emu nwa nko ade a ɛnso munyam bi tekwa kushia ho na masom na ekama nyame bɛma ne nsa so na sɛnkyɛne bebree so so ɛbɛtumi asisi ɔmo ɛbɛwie ayaresa som ɛyɛ healing crusade no kwasi ada na ɔse sɛ obi bi ɛwɔ Ghana ha na ɛwowɔ Ghana ha na sɛ ɔso nkɔɔfoɔ wɔ hɔnom a wobɛtumi ainvite ɔmo nyinaa na ɔmaba adwumadie no ase na namba wobɛfiri ni ɛyɛ american line nti wona ade code no bɛsɔ soɔ ɛyɛ 6462673714 ɛna 8608309434 ɛna 860-374-8085 monkɔe na nyame ɛmfa ne nsa nka mɔ. Afei Bonago Limited se sɛ wopɛ sɛ biribia gyegye wɔde sɛ wira nkyɛnkyɛma nom ne ɛserɛ ne adeadeɛ bebree ha woadwene a fa w'anidasoɔ nyinaa fa kɔkɔto ɛyɛ kenkɔn ne captain so ɔse kela bɛwula sho ɛmoamoɔ nyinaa so bɛwu prɛko firi sɛ diefoɔ agye atom ɛyɛ paa ɔmama kuaeɛ ayɛfo ɛno nti ne sɛ wɔfrɛ no akɔtɔ deɛ tɔn dodo ne bi a bɛba no asa 0246519012 ɛna bɛta no casino awurade nyame sɛ wopɛ sɛ wɔtu kɔ soro paa na wɔbrabɔ yɛ hwirenhwirenhwirenhwiren yɛ a agye sɛ woregister bɛta no ne bi na wobɛtumi anya 2150 na wotwe bi a ɛyɛ aviator tournament na nya sɛnketewa fa wohyɛm bi na sika na ɛpuru gu saa no wonya fie dunwɔtwe a mfɔtiri hyɛm afei fam atrasesi no wɔde ba yɛ nyinaa ayɛ adwuma dada ɛno nti wofrɛ wɔde ba ne no ɛbɛboa wo paa dada no yɛ lumitrust baby vit drops ɛne syrups na afei norodo gel myglobin syrup na afei capsules ɛna trasor 400 sisi deɛ wɔde aba no ɛyɛ valuvit valuman valuvit ostro life valuvit platinum plus tiri nwi ne mɔwɛ ɛne honam deɛ na duru paa nie afei valuvit valuwoman ahoɔfɛ nto asoɔ no no valuvit omega 3 fish oil valuvit new life valuvit beauty plus valuvit atroflex plus ɛna valuvit minocare obi to ɔduru kuro yi mu na so ɔse nya ha na ɔbɛfa ne nuro deɛ a ɛneɛ na forgete yi sɛ wɔfrɛ namba no bɛnya dodoɔ paa 0561 088666 ɛna 0561 088663 na yɛbɛtɔ nuro paa jojo vodka se sɛ motena se anwummerɛ nam so mbɛtena se akyɛ kakra paa deɛ a agye sɛ dwodwo si pono so fufuo ne si hɔ na bɛtumi adi awana mu nyinaa agye sɛ dwodwo si pono so ɛyɛ a momfrɛ 0553 959 654 mame fa wɛnka wona afei yɛnkɔ sɛ pakane so bim amozu pi ɛbaa mesa sɛ makɔdi agorɔ no afei mɔnom hɔ deɛ abufuo aba yɛaka wɔ mu obi fa obi a wɔmfa a montwa so tɛn nipa obetima di montamu asɛm ya muzu pia ba mesa obi anu bia ya de kono a ba ko dai ba ko nyina be firi ho modon atwa so meti akota fo shia so na doctor no nkasa wo anaso be fre 0247 776743 afi Alaska Star Enterprise so obi asi dai ana watɔ dai ana se bia wo ha dai ana se achen dai upeso osiesi mu a ko Alaska Star e ho asɛm na meka kire wo no curtains papa bedsheet papa light papa sofa cover bibia decorate dem bia e ho na wo fre ne 0256 330075 ɛna 0200281080 pan na pɛ sɛ wɔyɛ pabene na waanom pibi bites ɛne na gye sɛ wasani bɛka sɛ wogoro ntɛ bɔ mmɔdena a sɛ wobɛkɔ akɔ nom pibi bites ɛno ne nsa no wonya binom a woyɛ pabene ɔpanyin na ɔde baayɛ no waamo ntim kɛkɛ ɛfi sɛ ɔkɔ akyiri paa dom su kɔ nananom ne so nedaeɛ ɛti wɔde grains of salem ɛyɛ myopia ethiopia ɛna ɔde gu mu ɛyɛ papapapapapa obi ɔnom sa biaa woduru baabi ɛtɔn sa abusa sɛ ɛnyɛ pibi a menom 0203 398 707 nana yɛ bini kɔfo panya wɔfa asu kɔbrɛ so dwodin mapo ɔmu nipa na deɛ hia wɔ so kɔ yɛyie ɛnti na sɛ sɛ biribi ha wo ho baabi yɛ ɔhene ɛmpanyin sɛ ahohene nti ne gya bɔwerɛ sɛ sunsum mu adeɛ bi akata so ahyɛ ɔkyɛ paa na wo sɛ wokɔ anim nkɔ a sɔre na kɔ asante agona saman ɛhɔ na nana yɛ bi wo frɛ no ɛwɔ 0243 134 535 abusuafoɔ yɛnkɔ anim ɔbaa nyame dwuma mu no anka yɛnim sɛ ɛsum ne han ne twaka woahunu sɛ abosomsom yɛ nkwaseasɛm abosomsom yɛ asa adɛ na wonim bibia wɔm biara na wotumi de yɛ bie ɛsan de baki wo preaching sɛneɛ na ɛfa so wɔ soma
1: yo sɛ memeyɛ a mekyerɛm meyɛ a na makyerɛ m sɛ ɛyɛ trips ɛti menneɛ kyiri tumi biara nim a ɛbɛtumi abɔ wo ho bae akɔsi awieyɛ ɛti yɛ a memeyɛ no deɛ mede ma memankɔfo sua deɛ sɛ saa kwan wei so na ɔm nam saa kwan wei so na ɔm nam ɛti ɔm secret no no nti menneɛ kyiri ɛno nti na meyɛ program a metaa yɛ bi na makyerɛ m
0: ɛno no wosua firi he
1: ɛgya abosoma no mewɔ mu
0: noakɔda ketewa ɛdɛ na hunu saa tricks wei
1: ɛgya wo memeyɛ fase sɛ me life ɛti mafidie koraa sɛe na mede kɔ repair hɔ ɔyɛ a na megyina hɔ na ɛsa mɛsɛeɛ a memfa mabiom
0: saa deɛ no mekora mede discount papa
1: wotɛpa
0: no
1: yes
0: na mepɛ ɔbui ɛna mekɔɛ na akoa no ɛtu obroni deɛ no ana ɔde screwdriver hyɛ gyem na bɔne mu akɔsi aseɛ ana ɔde long pole no bi ɛsii mu kɔsi aseɛ na ɔskriɛ obiadeɛ ɛ na mama yɛ ne
1: ɔkra
0: obi megyi sika saa
1: that's right so eti me mi sua die ena na konfo no so na me ben no na me ben no eti ni ma bebre wo ha ena me ma die ba ko se se konfo bi be tv so na wo ye bibi se wo yi wo yi wo ye wie ya se me hwe no wo ye wie ya bi se ah e kwa se no fa so ye yi
0: na wo de na nya ba yi ni kuta
1: me ye bi se se ya de bi nya ba yi
0: wo nya ba yi fo
1: da bi Awurade sɛ da no de dom me sɛ de ɛbɛyɛ a sɛ nyame amfa no mia sɛ nka konfo nko mɔ kuyɛ wo
0: okay
1: komɔ buya kyɛ ɛnɛ nipa bebree obi maame bi bɛto me na ɔkɔ konfo bi hɔ akɔgye dɔbro mani so but ɔbɛto bi a meyɛ program a meyɛ kyerɛ mu no maame no ankɔ wakɔgye asabosia 5000 50 million kɔ de kɔma konfo no
0: adi
1: yes sɛ ɔkɔpɛ 500 million ba me ye ya me kire mu no ma me no beda ma se okokora no osa ba foriye ma me because enye me a ekani sika nyina behwede no obani de ama enkofo bebre nye sika wa abusunsumu ni akomu eye entrix bra me do bru sika ma wo ji sika no so a obeti me ji sika no akyerew but o enam se ye wonu ni sika nto onfa ma akwante obeti obeka jote abusun sika obedi amamre wo ho amamre o betere no no obusu pene mu ntimi ye
0: ntia na o kan general sa no obi timi ka se me awade me nware bibio na me de wu obi su ti aware ase ne na aware de do o ta fe na no na me de me kuru de me so awade de se ma nware no anka ma ye me ho obi su si awade abon no kra unyi ni se ba bia ko fa na konfo no na na o ye tofo obi a obi su abene o ba bi
1: enye konfo ba ko pene me di na chi o me de konfo mo dan me ense chi na wo ma na me di o ma tipa no na wo ma ye ko wo mo so so a wo mo e ko wo mo so so akona di konfo yi a wo wo kuku mo danta no yi ofa e ho na e kudare nsuo no wa ben nsukanka no wa ben e so last minute wo bodam
0: na wa ben
1: mo wa ben se bo bo busum na wo ho busum na wo ho ba busum no o mo awu kosi awie yo eti esum na nkasa ye fa na aboro som
0: oh yes oh
1: yes o mo agosi awie ye akonfo o mo ni o hu nyina ya zaan azanu no mudi na mu na sai obi wa fam se men kobubu na bosum bi ma no
0: eno so obi
1: oh yes obani nyame ma yetu mi o enti na me se the whole Ghana konfo bi enti me try me the whole Ghana mo pa Ghana fo nyina mo se mu ya konfo nyina mo kuma na 200 na mo fam akoda nyame dua
0: de ya wo ye obi twa ticket do ko benia obi timi akasa se ya
1: obani na sai ya na etutu kwa ni bi etutu kwa ni
0: ndo mbeku o
1: obani so mbeku mi na nyame ni power aja o tie me sani gana a comfort bebre ha o kwaji no e de buy every be ni buy that will be intimate try me kwaye program obrekum brekum me ye program sa and I'm cast will be tra magwalagwa wa wo tra ni jai said am alem be na try o tri fum kum e wo program na se that am wo show mo jerebio sadie ah opani eni me good sa ne ne na se no ya me ye program o mampontene ene kwa na ya nopa konfu bi twa me man so kosro fum kim kedetia ebisi obani nyame ama ye tumi o
0: e de na osu o wiase
1: me mi sro de mi sro ye nyame mi sro ni pa bia o ene mi sro honhun bia de mi sro ye nyame se me se mi sro ni pa ka nyame aduma ka me jaye kwa soja fo akere me na na kwa sia jima wa me abom tu oda ene ma ma fam wo nyame aduma mu last 3 years me nso fa dum chedu akra wa kere me so eti mi sro hwe
0: ti wa sro ye nyame se ofri pichi wa dem se
1: ei madam bebre o
0: tuwa haya na dia na kwa kan ho
1: aja me konso kwa ina me adwuma ni bi ho
0: ya woro ho na aka boxer no
1: oh dabi unim eh dia me ni sofa adwuma che bi anya ya ya de me ko remand wo central me kwa kan nyame asem ho
0: na ho sofa yi supporter ne kan nyame asem
1: dabi eh ho de ho set trazer
0: sir
1: bet na mo so wo set trazer
0: sir you trazer room
1: eh remand oh omisi center we bebre
0: sir
1: but bet na ye ma
0: won fa I saw her de bebu
1: eh bet de
0: na de be sha ko
1: bet de ma fa ko obani ye nyame adwuma ho bebre hwe eti
0: ese ade ne de na okonfo aye a ozo betima ye bi
1: obani
0: a onye konfo
1: hwe akora nyame
0: o beso ye ne ma mi nsa pere so
1: akora nyame me kura betima yi won so de aguya
0: ne ame me kasa
1: asa ah
0: mentrame
1: sa konfo ne ye ti no so
0: mi
1: ne
0: mentrame obani me me yamu me so no
1: me betima yi ade agu toilet bag ba mo bi de akogya ka kwa na ja ame abubu pa no ahye oyem
0: ti me me pese me fudwo but nyawo na me mo adwo no me pese ka fudwo ba nyawo na me mo adwo
1: aja ena metima sensu yesia me de sone ye be konsu betimi ni suo na kasa me kasa mere beba me kasa nya e bidai
0: na gana ha nyina wonim comfort mini suo kasa
1: da bi minim comfort mini suo kasa
0: apape comfort
1: ah
0: yeah onu do okuta kwantrika kraka bi odi numate no kan wa zamchiro
1: yo
0: eti o ka bi ayi so mu gun sansa
1: yo
0: wa odi mun
1: yo eti ani ma bre o ha minim ye metim de sirebesi ya sireba on esia mede metim de ade bi eti se nsuo betim de kubensu ya no betim de moto
0: ada sembenye bi amanya na ye no akosua
1: ah oh yeah
0: ebebene
1: ah ebebene
0: so da o dema
1: dabi ebebene ena me no kasa yi ena me no kasa metim ma meja to dem ha
0: na akosi chumbe ja
1: ah dabi sa asem ka me kire wo sa sa akonfo ti bi so o muti fire fire metima meja metima di suo gu atare o meja betom watare ese wuya
0: ne board
1: me di pie water be gum eja betom
0: ne board
1: ah se na o
0: question
1: beto so opening anya ma minimu de etira me kasa etora bia na obi se akoda nya me sikanti na opricha nka ma yiye dadada
0: because of enemy bisasa wo si moche ade na asa wo me bi mo be san ho bebere
1: ah onim
0: eba wo preach na meti koko hweso wa krasi
1: oh yeah no kure no kure se
0: we about the tom cassette
1: cassette
0: ni tom cassette ni ko boti wa krasi
1: opening unim me kane no nyina na me wasoro bi mu what you say but asoro no na me firi mu no so me ya madwe se nka me te me ho e bia soro ya na se me ye ya nka so
0: na se ka kwa camp bia so
1: be nka so no ni pe nyina nka me twen wo mu but me firi mu no ena mi jai ye evangelize no kwa ba se si ya de jamia dom ya sa sori ya se ni mpa iba se dende ewe hame duma
0: okay.
1: Every Friday etina se me tina se wa bebe bia wode ya bra na uba ube huse tu mi bi ewe ho
0: eti wuna baso chese si no fivefold ministry ni nina anu
1: ukuta obari ni nina asori ya tete mi ya church of Pentecost okay. Na Pentecost na me tu mi mabubu ya ni sori anyum keke afugoso goso pentecost omo empatem ho bia yawe obani sebenim nuanom kra so mark mi sey eto nwuma ete se bi sofu bi deliver gofo
0: ministration bi
1: ekoswo adom ni nyame de chebe menim nuanom nyina nyame de cheye
0: enye nsue ya muko dware ya
1: obani ensue ndie hwi ni mo na ka konfor bodam ka konfor bodam etu kan ka se
0: we wentes we shun
1: e urade kwa na ma na bodam because mi
0: wo bi agware obo ho ban a wu nua ba kokora muye no ene wo tia se nti enyame na ma
1: bodam bra ye ye kwa hodo na mi maame a wotan o
0: ofensi ensue ofensi
1: the same say mi say e be ye ya ofensi wo say de e be ye wu afidie no so aha ensue wo de aba ena me nsuo be kasa ena me nwa kosua wa ha
0: odi nsuo be na be no
1: metim de moto bai metim de kubensu anoa metim de ensuo bia metim de anoa
0: okay na wo kubensu
1: ba jaze me de kubensu
0: ena de wona mo na kutakutani
1: asa mabua me aha anadwo ade asa wunya bi ntom so ena ma fre producer so say on press ade na ne bi what is ena kosua no so me ma mo nyama ya evidence
0: ye be di
1: da bi mo be hwe say ya no ana ya no aya because me bai na metwa mu koto no ekwa ni sey aha ni sey na metwa mu koto wo busa first secret man o wa ha me duro na me tia na me ndi ko na me me ko peko sua wa ha to eti open
0: so wa sembia zo vazi
1: aha sa ni nyina yesu ade no john eti sa me ye na wo gina ho a no obi wo kra me tire bu kra still on tia se wo ni sey
0: e mebi me hwe wo show bi na wo yi ska pan man sey ska nko fefre asina o pichi ana mo mde ade kata pan
1: bi ya tete graphic go
0: ana wo ka kire ho fo ni se se wan tima nyo bobo asumo
1: se me tima nyo obi amuma so
0: 79
1: ni nyina meye wo
0: okay
1: na ma me kire wade konfo bi ma adwen ba ko pesei efifi ba haba mi no kumase ya member assembly ho me be ka se ye tricks me be kase ye trips me ma be kokwa ye de nkwa ma ko 5 me ma ne fifi ba haba be 8 eti sa de me ne nyina no obade se wo ye me jira ho na wo ye nko ade a me ye bisese ya ma kire
0: okay bobo ahobrai se obade ka be no kusua na be
1: me di kosua
0: na ni so be kase
1: sio no ɔsɛ kosua wo de si so a ɛnyɛ sɛ wo de si so a ɛte sɛ wo no aduane
0: nosuobɛɛnabusuafoɔ bra facebook nhyira 104.5 fɛ ne akɔda nyame ne wa na wɔde bucket ana bokiti a wabɛsi wɔ afa ne bag no bag ketewa nneɛma wɔ mu no ɛhu ɛne ɔ sɛ wobɛyi pamire na tea medwane kɔɛ na kɔ sɛne ati akonwa no so na membɛhwɛ pamire ɔdɛm a mekɔ koraa anti si bɛka kyerɛ sɛ wɔwɔ deɛ wobɔdi na mankyea no ti anti si wɔ bia wo bia yɛkyerɛ wo nwumbere anti si of all people bukrom wo ne ɔfa odi ɛna afei victor sapon yɛma mu nyinaa dwo ɛnɛ anwummerɛ yi na nana basare nso so ɛwɔ ɛyɛ afigya se rampɔn so papa mekyea wo mame ke wona yɛ sii wo ɛda mame ke paboa no ɛwɔ kɛntenkorɔ no ne wokunu agya kwa mpanyini mema mɔ adwo ɛnɛ anwummerɛ yi paa baabi a mobia afei mia me nua baregi wo ne wokunu wɔ so so wona woyɛ kyɛba dɛdɛɛdɛ wɔ nnuannuam hɔ no ne nkwa deɛ sɛ kɔpea paa ɔba pa regi define kitchen sii wo yɛmɔ adwo baabi a wo biaa na sɛ wobrɛbrɛbrɛbrɛbrɛ na wopɛ sɛ wotu kwan kɔnkan anaa wokom na wopɛ kaa papa ɛyɛ bi na aba no sɛ kufoɔ wopɛ sɛ mode kaa kɔ a yɛ a mokɔfa sisi wate ɛyɛ papapapapapa na menim anigya kasaɛ sɛ wode kaa no kɔkwan tentententententen kora boɔ no ketewa bi 200 million na mode akɔ aba ɛfa nipa 31 mɔkɔ aba mode si wɔtama mopɛ na mobɛtu kaa no ɛyɛ kama paa ɛno nti sɛ wokɔnkan wokɔta korade wokɔtamale na wofiri hɔ nso woba ha no mu a ɛyɛ the same treatment ɔmo ne GHS express na ɛyɛ adwuma ɛno nti momfa mo kaa no paa de biɛ bɛboa mo ɛyɛ momfrɛ 0557943607 ɛna manager number ne yɛ 0244412016 kojak farma ɛna de kojak prokodo aba obia wɔ se ne ho bu ne dwɛ nti ɔntumi nkɔ fuom ɔntumi nkɔ adwuma aduro bɛboa wɔ yɛ kojak prokodo wonya bi a ɔti payɛ ɔhono mu asisi a wɔde wo nyinaa awee kojak chako toothpaste ɛno na sɛsɛ de obia anim sɛ deɛ ɔse ne sia porɔ no afei wɔhyɛ aseɛ serɛ ɛti yɛfrɛ no serɛ fɛ wɔ se afei kojak regular flower toothpaste nso so bɛma ɔse a yɛdena yɛnam papapapapapa obi a ne sɛ fɛmfɛm no mɛma bebree ntumi nom nufoɔ anadwo ɔde na ne kɛtramaka na ne sia fɛm no ne nyinaa ɛnyɛ ɔse ne ɛnyɛ kɔkɔ pɛ kojak pi kojak f sensitive toothpaste ne bi na afei wode wash mouthwash nso awɔ no ɔwie koraa kojak farma nneɛma nyɛ na wɔ kanhye dragle ne nkan central market kumase a nso nyɛ na ɛyɛ afrɛ 0244559597 ɛna 0244481341 diako bites alawalai bɛrima bi bɛdi akoa di nkonim agye sɛ wabobɔ diako bites aduane so no bɛdi nyinaa nso a ɛyɛ diako bites adɛn nti na wogye gya wo ho ama ɔba no so na kɔgya wɔ gya kasa tenten na yɛ adwuma na so wobɛtumi awɔ ɔba ne sɛ bɛ paa de a agye sɛ diako bites adi mu akagyina mu bɔmadene ɛfiri sɛ mahogane wɔ mu akekaduro pɛprɛ ne mmoa nneɛma bebree ne wɔ mu a ɛboa nipadua no paa mo a motɔ nsa no ɛyɛ a momfrɛ namba no mu ntum dodoɔ mu ɛyɛ 0597578800 ɛna 0244606498 okay agombia tie din no agombia castles so sisi paa na yɛ wo yɛ a mɛma deɛ sisi adeɛ afei boɔ nom koraa nso a ne bɛma ɛbergɔbergɔ apagya nso mpagyaɛ wode hyɛ mu a na adwo wohia gombia afei wode wɔ mu anie ne wapea gum kyakaa wohia gombia mɛma no bebree sɛ aduane kɔ a ɛyɛ anie no ma yɛm torokatorokatorokatoroka mesrɛ wo ada bɔmmɔde no a sɛ wobɛ no nom agombia afei ɔha fofoɔ bi a ɛwɔ sisi mu sɛ mu wowɔ anaasɛ wayɛ ase na yɛ ɔhene no nyinaa agombia ɛne bɛyini hɔ ɛmaa mo nso mo sisi adeɛ nyinaa wasa buo mu haw afei ɔbɛ bi wɔ so a ɔni fiele ɔda hɔ saa wasɛ wowie akata so ei ne neɛ na bɛyɛ dɛn ɔ so maberɛ ɔni hwehwehwehwehwe ɔso hia agombia na pharmacy ne chemical shop ne over the counter baabi a agombia mmuro nyɛ na hɔ frɛ 0244946525 ɛna 0244454288 saso kontontom prɛko sɛnta tea ne mmoamoa bi na agye fie hɔ abɔsoɔ paa wode aduane si hɔ no mu a seseseseseyi na mmoa yɛ mu ma ntafa tom na wansena tom na kanka binom ne adeɛ foro dɛm hɔ a meserɛ wo wohia sɛ so spray ɛne ne kwal ɛmpo wisie nanso so ɛyɛ adwuma paa frɛ 0246864798 ɛna 0501454462 na obi a wasiesie ne ho sɛ wokɔ asɔre wokɔ yie wokɔ ɛyɛ asetena wɔ ahemfie ɔntoman ɛmu ntutu ntutu saa wokafetan ɛmu ntutu ntutu saa ufugu mu kan kan kan kan kan mama dina na kope mema dia yes Tom Ranwald ena fi legend ema dia ni obsession instant crash ena fi midi muzel wawo wane temjina fwani ni pafufro second nasa third person biya dia ni temptation eni ye udi gu huwa igu husa na enye na ewu kumasi mwante so bebiya ye ton nyoma ye cosmetics run nyoma dia nyena ho eno aso wabe fe 02204 and 02488 3152 58 Bemu Bemu Bemu Bemu Bemu Bemu Bemu Bemu Bemu Bemu Bemu Bemu Bemu Bemu Bemu Bemu Bemu Bemu Bemu Bemu Bemu Bemu Bemu Bemu Bemu Bemu Bemu Bemu Bemu Bemu Bemu Bemu Bemu Bemu Bemu Bemu Bemu Bemu Bemu Bemu Bemu Bemu Bemu Bemu Bemu Bemu Bemu Bemu Bemu Bemu Bemu Bemu Bemu Bemu Bemu Bemu Bemu Bemu Bemu Bemu Bemu Bemu Bemu Bemu Bemu Bemu Bemu Bemu Bemu Bemu Bemu Bemu Bemu Bemu Bemu Bemu Bemu Bemu Bemu Bemu Bemu Bemu Bemu Bemu Bemu Bemu Bemu Bemu Bemu Bemu Bemu Bemu Bem asom ketu akura na mwa mutu isano mwa fe 0557 911 946. Bema wosaka dieno ana misa nyama o Frankish wosaka misa nyama o wosaka ok amusafo yesa ko na akesimana biasa miensa na nundu abo nundu susu nye beso nkunya so na asa nye beso na bejwafo bebem iti oba nwa kusuya na asa oba kasa chinsu
1: ok enye yenye medobi atare bego tontro mema na danska
0: ye bepe bi aba
1: na
0: mamenchia opening usu kentin krono opening usu mi mwadwe papa bia obia ole mi wiya komo ho aha
1: na masade sonye na konsue no
0: osonye ni
1: ai ene ya bebotso
0: ade wo ye wa class ne wade bi ade yo ututretutre no a ututre zino tutuo no a ne apam boto tintintin bi na ye de chimpisie
1: sa
0: ode shekusi bona no a wa man eno nko an ede kokusi kire je ode sha ha no ko ha na ode jagum ubomu ana kusi na bi wuro mu ha
1: sa
0: yes ana yo ba ko misu edwin sen so tintintintin eno ni dfn na patasi
1: that's right
0: cha so di nyo wa bo wa se kusi na bi wuro mu tuyi ko so ana osori dua na twenmu
1: that's right that's right eti enema ne nyina
0: asset ebusu abra Facebook isha 104.5 na bra be hwe akwadanya me adwuma baba ye ne no ahanya bosum dem ahaye nyira fam
1: that's right
0: na so no de waye me fans was setting order and what ho
1: we nyina wo ha
0: eti budi nyina ka
1: budi nyina wo ha
0: ei
1: kuyabane nyina me obi ho
0: ano ano me so yi
1: toys do
0: eti ye banwa kosua nansa na
1: me pacho tam no de ekebeti mi aka kosua no
0: yevan to
1: hoza yevan sheda fo
0: okay what's your hadi obaba da bia why
1: tabro dear yevan na sonye nini sonye nini se camera no
0: awa omafa
1: thank you
0: omafa e tu pa fa he camera wezo
1: aha okay
0: aha odo de fiese ombo
1: ena we to ntra nini etu ni ehun ni
0: ehun ni sawan we da fa ko na a me me die ni we ati fahwe so ha okay fahwe so okay
1: etie ni aha na di kai no the decision ye be consume
0: etie so so sia yo
1: esie ni esie de mosema na mosade
0: ha ai me so enhwe mu foma
1: me pesa obi beka se akoda nya me de esio no aba nsuo no kra bibi hom
0: esuo de ani ani ko buye
1: yeah man no buye
0: se fiade e nsuo bibiri
1: thank you man no buye eti bibi e koso kama okay esuo ni
0: ye remote no me remote ni anya odia
1: okay thank you yo ti konfo ne be ya okay kakase bi
0: je obi
1: eno na etwi nipa adwene se e ye tumi bi an ekasa ba yesua 1 2 3 oburuko oburuba akonya kokwa
0: abusua ba Facebook na ba hade
1: akonya kokwa akonya tuntum ajde for Israel FM konjo akre aka
0: akasa pidon jina okeke re mani nyo okeke
1: aburu fatao truzu ber kama to bi wabo atamu adanchi mache 1 2 3 nananu enemi we Israel FM munim hambo ye kana nanso a nananye bosom nananye motia nana eye sabi obi a wo maame obi a wo papa ana wo kuro mo hene no eni ade no e sha ase
0: nti yen fa gal wonim piase aha okay aye okay
1: debi jo be yaba wonim wo sa nsura ba wonim camera ne fa
0: sha
1: debi ensure de me de behwe so se
0: aha anti o se ba e ba wonim mo
1: manu ko ba manim enye sa fidie ne nti eni me be page nsuo no ama obi ahun se nsuo no eni eya dai
0: eminu
1: se sone
0: ai
1: na cha sa bia de to ya dai
0: ya tutu
1: ya bo okay me pese obi ahun mo me kentenyi na me de konsuo eni eni me se se nsuo no eni me bua so
2: ngam me shim
1: ah shim
2: shim shim ji ka de oye o nsuo no
1: shim ba dia so eni nana wa nana tu nana tre obruko obru ba konya kokwa konya tuntu ade fo israfem kondo akra aka fatao abru fatao truzu bel kama nana wa nana tu no wa heda fa bodua bodua no medika ka cho se tumi bie nim bodua bie no wa tumi wom kwane ntwe na odene dia no kwa ye kunu na ndua no ewo ho
0: amafo sheda to se ka mu
1: o anya hwe anya hwe eni 1 2 1 2 1 2 eni
0: nesio wa dinu
1: nana no mumana mra den ko fo jira hwe game nana
0: mumana mra fa fi ji sha wa 0.5
1: mana mra den ko fo home game ni pa jira omo mu Facebook ana nana no me pa cha bu mani jai nana mumani jai
0: hey
1: nana u sha bra Facebook
0: ji sha wa 0.5
1: emra kakra
0: wa ni sani o konsio
1: nana no e ko fo hwe ti emra mo encha kra
0: hey awu sha ba hwe bio esio su gwade ni
1: esio
0: o kwasi sio nku
2: esio
1: eni
0: hey
1: eni me sa yo eni mi bua so
2: ah
1: so
2: yeah akata su
1: what you say eni
0: eti ube twen suna mama hwe mane mra me bi sua bra ba hwe
1: mane mra
0: mane aha e mane made pega me pese fi ba ai
1: eni
2: nya mo ntwa kra mu ya dala mu ntwa
1: okay
2: me pese suna ba kra ntwa no
1: ka
2: e go bi
1: you know ka
2: pese suna mu na ntwa mane ntwa ara no me ka e ba
1: nana ntwa wai
2: I'm me no yesi bi ota me ye ne odiko je nsu no
0: abia wadane ni ti no
2: sesi wadane ni ti a kon sesi de ha to kru da ni ti na enye sesi enye sa no ay
1: sabi
0: ye de
1: sa
0: sa mi ye de sa enke mammo e ma go ni ti me e fone se so ne ye
2: abi so de
0: ba Facebook ni sa
2: 1045 na wa bra ba ha de na wo so kire wadwe ho
0: aha wo
1: hu ba na eba
2: ini
1: eba
2: ana wo munjwa nsu
1: okay na na jai
2: ada no nsu mu ejai ba mi nsu fuma mi munjai but mi ni so meba nsu mu ka che nsu nyai
1: na na jai
0: ah abuja o da bra ba jai o da bra Facebook kisha
1: ano wo
0: ai
1: o ba je di
0: na wo ti ni se nsu na wo jare nsu na yosa
1: ah da bi nsu na me da de bi ni mo foforu kwa bodam foforu kwa bodam so
0: hey
1: eti eya ni eya de a omo dia zan ya che obi wo wa onye ska na eso digi kumase prot by okokonfo bi okacha se wuje prot na
0: okuma
1: ya ba kokko no kra be ku eti wo discussion botom di twa loto e wo ke wo ma ne ne wanti ma nye gapade bi amane ma ene wa no kra ba sesa
0: eti sesa woni nsuo na kasa
1: me ni nsuo na kasa
0: wato kasa ba wanti akosi wo afukasa
1: dabi
2: no me pega na nsuo nja
0: anja
1: what is your nikasa
2: so tricks benno
1: mo ye betire ma menye we nka ho
2: okay
1: we do etontra eni
2: na odo ye dey
1: me beti handkerchief ana se
3: aso da tare bi
1: obi atare ya kuma mana danisika
3: na dasa na okay wa ye beka se wa na de ba.